0: pagsuon nga, no one is left behind. Because that is the, well, the frame, the idea of democracy. No? Ang democracy, mga higala, palpak siya kung naay usa ka sektor nga naiwit maigsuon, wa matabangi. Mamanay idea sa democracy. No? Dili pwede nga tawagon ni mo, mga higala, nga democracy for the people, by the people, and for, sa badadiha, mga higala. Kung naay sektor nga wa may gala na tabangan. Hindi ka pwede makaingon may gala nga functional or dynamic ang demokrasya kung ang tao magaigsoon na iwit sila sa serbisyo kay giuna tong mga duol sa luwag. That is not democracy. No? That is patronage politics, mga igala. Bullseye! Duol sa luwag, gato lang imong mga alipore, sakop mo imong hatagan. Kung naanad ta ni ana, mo nang natay utang kabubuto ni Kongres. Wala tay utang kabubuto nila in the first place, kaya di na ila kwarta. Ila ba na sapi di ay? Gihatagan na to silang chance nga manerbisyo, pinaagi sa pagboto nila, natural lang, kaya nag-present-present na sila diha ga. So yung magtuo nga nakabaton mo kabubuto sa mga kongresista? Dili. Baliktad, sila ang dunay utang kabubuto ninyo. Ngayon naman, huwag mo mamutar na nila, asa man na sila mudaog. Kaya bisang pa mga igalag, ipahilamos mo na sa inyo ng kwarta panahon sa eleksyon. Bisang pagtingalon mo tag 5,000, 10,000 pa diha, kundi mo mamutar, di gina ka daog. No? Simba ko, magkahiusa mga Pilipino, may gala niya, magkinidhatay lang. Sige, mudawat taron. Pero pagkaugma, wadjoy, mga ato na to. Kuan, wadjoy, mga ato na to. Tanawang tagway, failure of election, madeklara niya. Well represented, gituyo, gituyo na. Huwag may problema na, gituyo man na, may gala nga. Sa matag sectors, katilingban, matag hutong, na representation. Para lagi, masunod, nang giingon sa demokrasya, nga nobody is left behind. Walang maiiwan, may gala. Sa bagong Pilipinas. Kimao ka na ang demokrasya. Pero lahi man eh. Mabita ng karon, may gala na. Naay mag-uuma, naay sa mag-uuma, nga sektor, naay sa... Tanan yung sektor, may gala. No? Pati gani, Mer, sa inyo, Mer, ako hindi magkwilonggo, Mer ba? Oh. Nitibo ko, Mer. Nitibo, mistiso ko, Abimer. Mistiso mansaka, kag mistiso manubo. Mix ba? Pati gani sa mga Ilonggo, may ara ka mo representation. Ti ano na? Uswag Ilonggo. Oh, kung hindi ka mo mapati sa akon, i-search gali. Sige, i-search. Uswag Ilonggo. Tapos ang representante nyo sa Uswag Ilonggo, gapirma na mo. Pabor sa impeachment ni Sara, sad to. 2025. <Pinawa. laughs> Ang apelido niya, ang. Ingos, Papa Moschiano, ang impeachment, way katarungan, hindi pira-pira. Taka, ragyaw-yaw na si Irise. Imuasan na, Dol. Ako'y kontra na. Imuasan na. Oh, kay ingon si, ingon ni ato isa ka listener din nga mayo kuno ng impeachment mga katropa nala. Oh. Tanan mga higa, wasaag Ilonggo. Tuod gina mo. May ara gid uswag Ilonggo. May ara man gid sa mga waray. Anwaray. Sa Bicolano? Oo. Ako Bicol Partilis. Kinsa man ay nagdala ana? Si Saldico. Di ba? Si Saldico. Although karon murag tarong-tarong na nang nakapuli. Siya pa? Ilocano na asad na. Ang Bisaya na apod. Ang probinsyano na apod. Gatong anak pa siguro sa tong kwento. Kuha ba ito ni EPJ? Waray klaro siguro, sir. Oh, Sir Arnel, wag tango na ng party list. Dahil daghan eh. murag kami na lang diri mga igala nga wapay. Nagplano gani ko. Tanan mga bana nga tanan mga tao nga gaagwanta, gaagwanta sa asawa, gaagwanta sa bana, gaagwanta sa sweldo. Gaagwanta sa tanan nga sitwasyon sa katilingban. Maghimo tag bagoong party list. Agwanta party list, ako inyong representative. Kimora ni pinaka dali may gala nga pamaagi aron nga makasakata didto sa Kongreso. Temer, mangampanya ka sa akon, Mera? Asahan ko gina, Mera. Ah? Agwanta party list. Dugay ka na bang gagwanta sa imong sitwasyon? Gagwanta ka ba sa kaisog sa imong asawa? Gagwanta ka ba sa imong demanding nga kabit? Ayaw na maglangan higala, duaw na. Og, pagpalaban sa Agwanta Party List. Kaubanimos mag-agwanta, Representative Arnel Cortez, Hagbay Ranga Agwanta. Tanan, Sektor. May gala. Kadugayan, may gala pati taong grasa, may party list na na. Pati siguro, mga gala, ka... Ay, hindi na lang kumulit to, kaya makasao niya ko. Pero ang pangutana karon, nag-function ba sila? Nag-bit-bit ba sila ang ilang mga kausa? Nag-bit-bit ba according to the needs and clamor of the sector nga ilang girepresentahan? Ano si Ako Bicol Party List Representative? San, kadto? Sanhi, may ga... Sanhi, kanhi? Nga representative sa Ako Bicol, si Saldico. O sa mayang gihimo, namutos o kwarta, gibamutang sa malita, gipanghatod. Trabaho pa ba to, may gala? Mao ba to ay... Mao ba to mga igalay kausa sa Ako Bicol? O Ako Bukol? Grabe na kadaghan na itong representation. Ang problema na ito, misrepresented tanan. No? Pero tinaghan na naapay mga... Tanan, minsan nun ako ni, na ay tingog. O. Oh. Napod ay way tingog. Pati, ano? Bayaning, ano sorry? Partido ng bayaning atleta. Tapos ang tirada, manghatag og mga tent dito sa mga namatyan. Muna'y kausa. Unsa pa? Oh, bisan sa mga Duterte, nasa'y PPP. Oh. O sa basa ng PPP? Pabahaw, paniod to, panihapon. Lampor na si, komentaryo man niya ko ah. Kay, well, naaman gihapon tayo mga party list, may gala nga nagtarong. Pero kay, huwag di ka magpagamit diha sa labinas politika, mga kaigsuunan, no? Awa ka. Kanya kinigit sila ay pinakagamitunon, nga naman, sunod eleksyon, mudagan gihapon ang ilahang, naagihapon ang ilang partido, I mean party list, pero lahi naman ang nominis. So, every nominee, panalitan ka ron, si Bicol, Saro Bicol, si, kinsa ni si, kuan? Kuke. Sa sunod eleksyon, no, nagya po'y Saro Bicol, pero pwede nga dili na siya mao'y represent, dili na siya mao'y nominee. Lahi na sad ang nominee, no? Lahi na sad mga igalang nominee, pwede nga si Gab na po'y nominee. Pwede na siya may tabo. O, para saan ang acting chair ka ron, o? Bala na si Franz Castro, di na siya kongresista ron, pero paldo-paldo naman siya. Wabagin siya mapriso, kay gipasaligan man sa na may gala nga. Biralan diha, it. So, katong panahon may gala, banat yun sa maayo. Katong sa Quadcom, birada yun sa mag-ayo may gala. Pagkahuman sa eleksyon, lain na sa inipuli niya, si Tinio na pod. No, katong upaw. Lusot gyapon ang ak-teacher partilis. Murag ana ko ba nga, murag panahon na siguro mga igala nga mukuan ko, maghimo kong partilis, agwanta partilis. Unya ko pangutanon kung unsa nga kuan, mga tao akong representahan, damayon ta mo. Agwanta partilis. Alas 8:12 na may galandag na sa Dumbag Banagubanuban. Dawat sa tagbalita eh. Kung saon ng Pilipinas, puro naman good usap na ito mag-expect po mga igalag tarong ani atong kongreso nga buaya naman tanan. O halos tanan. Kato mga tarong-tarong pa diha. Uy, di ba nga, magpakita man lang mo sa inyong kana bang makabilib ang tao ninyo ba? Total, di naman mo mapurdoy ba? Ugdi mo magka-budget karong 2027? Hapit na bito, pagka-October ani, filing naman. Oh, BBM, budol-budol. Elmer Caniete, mo support kuno kami ni... Tuod ka, Mer. Kanalil, Mer, kay may araw pa kita balita, Mer, ha? Police Colonel Cristines, giawag ang mga wanted person nga mo surrender, inay magtago-tago. Dere mo surrender sa XFM. Kay ako'y deliver ninyo dito ni Colonel, di mo matatsahan. Inood na. Gusto mo ga-safety, dere sa ako. Tuntaga ko na, sir, mo surrender ko. Dad ako nitong Colonel, yes. Kay masig dito ka mo surrender sa police station, masig mapiktusan pa ka niya. Alas 8:14 na may galantag na sa bundag, katropa mo sa balita. Si katropa ang Larsanyol. Live report.
1: Giauhag ni Davao del Norte Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines, ang mga individual nga doon ay mga warto pares. Kansang katago-tago sa probinsya nga mo surrender na. Aron dili matod pa magbutang sa langanin ang kinabuhi, lakip na ang hanay sa kapulisan. Sa gayon nga musukol gini sa pag-implementar o warrant of arrest. Di pa mahayag gini ni Police Colonel Cristines atol sa programa nga Police Dab Norcat Lupa mo sa XFM Dagom, gapong adlaw Mayo 7, 2026. Di pa sabot ni Police Colonel Cristines ang iyahang paghangyo, nagtumong lamang aron malikayan ang musangpot sa sitwasyon nga mapasubo ang kapulisan sa gayon nga mualma o musukol ang mga suspek. Sa gayon nga igo lamang ipatuman sa ang balaol sa kapulisan pinaagi sa pag-aresto. Matod niya makaayo nga personal nga magpadanga sa istasyon sa kapulisan ang mga pinangita sa balaod aron magiyahan sa mga angay buhaton o mamahimo sila magkuha o abogado aron dipinsahan ang ilang mga kagalingon. Samtang base sa lato sa DNPPO, gikan Abril 1 hangtod Abril 30, 2026, malampusong gipagayon ang 56 ka mga operasyon nga may resulta matod pa sa pag-aresto sa 24 ka mga most wanted person o 31 ka mga other wanted person. Giyatagot sa pag-ibog ato ni Cristines ang sa unang simana pa lamang sa bulan sa Mayo, malampuso na dakpan ang 50 ka mga top most wanted person nga nalakip sa top 3, top 4, top 5, top 6 o top 9 most wanted person. Kundi gipasalamatan niya ang tanang police personnel sa probinsya nga nahimong kabahin sa maong kalapusan. Dungan sa pag-auhag ay padayon ang pag-trackdown sa mga pinangita sa balaod. Giauhag sa opisyal ang publiko nga kung adunay mahibuluan nga mga wanted person nga tago silang dapit. I-report dayon sa pinakaduol nga police station. Katulong na katulong na itong nahipos nga balita gikan sa DNPPO. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News. Live report.
0: Taka, salamat katropang Larsanyol sa detalye sa report. Ginimbahina, may gala. Atod ganinyo sa Suntown Plus Gold. Ay, yun mo di ang kumpiyansa, may soon. Pagkwagapon ni Lorang-Lorang, rato akong kuan kaya nakainom kong Suntown Plus Gold. Ang Suntown Plus Gold, bay, doon naman ko ni kining ahos ba? Kanang ahos, naanda na ginda sa ato mga kaigsuunan, sa mga katigulangan, nga ginainom mga katrop, ginaugum-ugum na suban para mo ubos mo, mo normalize. No, di man po pwede nga ubos kayo imong BP. Mga kaigsuunan, delikado man sana. Normal, no, nga presyon sa atong dugo. Kanang ahos, makatabang yun na. Panahon pa sa mga inchik, may gala, ancient China, magamit na na. Ginagamit na na. Na karon, pwede man gudgyapon may gala ka mag-ugum-ugum pero ug musod kag opisina, manimaw kang ahos na ay mga tao di ganahas baho. So nindot nimong buhaton di may palit na lang kag Suntown Gold. Suntown Plus Gold mga kaigsuonan, nga capsule tagad pinana sa uban 18 pinaka kuan ana. Pero ang SRP na may gala address ato 15 ra. No, sa istasyon ang uban lang may gala kay syempre negosyo, ginahimo nila 18. Pero kung ang imong 18 di na ka magbaktas may galaglayo, di na ka mamasahig layo, pwede ra na mga katropa. Isa lang ang kapsula sa usa ka adlaw. No, sama na mo dinhi mga igsoon ako, pananglitan. kwan yung ko, kanunay yung ko nagainom mga katropa nining Shantone Plus Gold.

0: report. Live report. Live report.
1: Di siribing ka mga aplikante gikan sa Island Garden City of Samang ang na-appeal kini sa Osaka yatotog group company sa Toyota. Na adunay Paul Scholar Qualifying Exhibition nga gipahigayon kagahapon adlaw sa May EBC Hall sa Barangay Piña Plata, Island Garden City of Samal. Gani ang mga scholarship program kabahin sa pinisa padayon nga suporta sa nisgutan nga kumpanya alang kini sa edukasyon o ga workforce development sa rehiyon. Ang 19 ka mga examiners ipili kini gikan sa unang 24 ka mga kwalipikadong aplikante nga nakahuman kini sa preliminary requirements sa nisgutan nga programa. Kabahin usab sa screening process sa qualifying examination aron labang mapili ang mga mahimong scholar sa automotive servicing gikan sa pinisa NC2 hangtod na kini sa NC4 lakip na sab nining usa ka tuig nga automotive servicing course nga itanyag kini pinaagi usab sa University of Mindanao gani gawas usab sa educational assistance naghatag usab ang maong programa sa oportunidad alang kini sa long term employment. Diin ang mga scholars mahimo sa pinay makatrabaho sunod mismo sa napulo katuig sa nagkalainlaing nga branches and isgutan nga company human usab nga makumpleto ang maong programa gani magpabilin matud pa mapiling scholar makadawat usab kini nga kumpleto nga financial assistance sama lamang sa tuition fees, uniform, board and lodging, pagkaon og transportation allowance aron lamang kuno nga makafocus kini sila sa ilang nga pag-eskwela og skills training. Gani samtang nga responsibilidad usab sa mga scholars ang pagkumpleto sa ilang mga gikanahanglan nga dokumento og pagpadubala usab sa ilang personal nga gastuhan. Gikonsidera usab kini nga dako gatabang ulakan ang paghigayon o paghigayon sa qualifying examination alang sa mga pagpili o gasunod usab nga batch sa mga scholar samtang mapa ilubon usab nga gihulat sa mga aplikante o ilang pamilya ang resulta sa evaluation. Samtang dako sa pasalamat nini sa local government sa Island Garden City of Samal sa nisgutan nga kumpanya sa sakyanan nga sa nisgutan usab nga isla. Samtang sa pikas bahin atong giagian ang kining nisgutan usab nga dirig ipahigayon ang ACT o kining
2: releasing
1: buhay katropang Arnel.
2: Releasing?
1: O releasing. Kay hantod sa disasize pa kini katropang Arnel.
2: Labi na mga tao diya. Pati kabaw, gipanitan.
1: Sigur, kinirig niyo ang ECT katropang Arnel. Sa una kay 9,000 kapin, pero karon 5,000 lang kapin katropang Arnel.
2: Wala lagi siguro yung kwarta lagi yung gobyerno.
1: Malita siguro. So nakita na ito katropa Arnel, mas daghan ang ato nakita ang rikarong adlaw katropa Arnel. Kung parang kagapong adlaw, pag-agi na usabit ni katropa Arnel. Pag-agyan kayo sa palibot palandaan, grabe kadaghan sa mga motorsiklo gagipan parada katropa Arnel. Karong panahon na unya, napuno na usab ang kining center diri katropa Arnel, kining exhibition center, diri sa may Rotary Park katropa Arnel. Napuno karon sa mga tao rin napita katropa Arnel. Nga nangyawat nga din, ato ni panahon sa kagapong adlaw, nga dili tanan nga makakuha ni karong adlaw kining kadaghan sa tao. Ang importante lang ko do ma-rehistro ka tropa Arnel kay hadto ko sa decisive o pizza decisive ang maong pag-release ni ka tropa Arnel unya ang kuto ra mangya pun alas 12 ang lahan ko Andre ka tropa Arnel releasing balik na pud sila sa mga adlaw pang mosunod ka tropa Arnel at least ang ko do na-rehistro na ilang mga pangalan pero gasto lang gyapon ka tropa Arnel ang lahan ko Arnel kinahanglan ko no nga mag prepare na sila i-cambio sa ilang 5,000 o 6,000 na ihatag sa aron na i-cambio ko sa Arnel nga 5,500 na ihatag aron na sa punang cambio resolution na katropang Arnel
2: 368 ba? Kung wala na unta nang tabang-tabang sa gobyerno, dili mo na magtapok ng tao diha na ang uban na naron na namana, no, ang uban na naron ta nagdaro. Ang uban na naron in tao na ano ba, no, may pagi subay, hindi ko ganahan lagi magtanaw ng tao in taon ba nga tapukon para lang gyud hatag kwarta.
1: Pero daghan kay maalam nga tao nga ang ila daw gikinahanglan katubig daw malungtaron nga solusyon sa mga problema nga atubag karon ka panahon na katropa Arnel.
2: Sige.
1: Ayuda.

0: Hindi daw ni Malintaro ng Katraparnes kaya lumalabay rin eh.
1: Pinara may 5,000. Pinara may 5,000. Shata na nila Duha Kalungnik, unyawa na. Ay, Duha Kalungnik, pilang lungnik ron? 190. Oh, Duha Kalungnik, di man po, di mapingis man po.
0: Sa pagdemo ko sa bayan, ano sa patrol? Kau ba natong patrol sa katropang Dar? Alang si usab Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong, Omakel Gabri, XFNU.
1: Daghang salamat katropang Bong. Now, oras na to mga katropa, doon na kita ay 23 minutos na, pasado alas 8 buntag. Masahon sa nako ninyo, mag-commercial sa kudayon ha, kaya para makarelax sa kuntingog. Ay, mughawa na kayo, mubalik ako. Yuyo cards, ingon siya ang impeachment, may katarungan, hindi pira-pira. takarag yaw-yaw si Iri. Ah, yuyo cards. Ang impeachment may katarungan, hindi daw pira-pira. Ah, pro de ay kasa impeachment di ay yuyo cards. Ah, bahala na mo diya basta wala gitay lainay ninyong buot, no? Mga katropa, may baruganan mo, may baruganan sa ko. Ah, barug-barug tang tanan na. Jairo, Sintish, suportahan jud ta ka anang agwanta party list katropang Arnel kay grabe na nakong agwanta diri. Di pa. Eyo po si may bunta diya, Ronald Ramirez, good morning. Good morning. Nelson Cadiz, morning boss. I-shoutout na ko sa akong nanay Tiri Cadiz nga nag-atubang sa TV para maminaw sa imo boss sa bayan na sa bayan og pangapi niya pagkada best kayo. Kani ko no na Sir Nelson Cadiz kining video ko no na sa nanay diya nga nagkapi-kapi og santon unya nagtan-aw ba gyud og bulsay pagkada best no. Salamat kayo nanay Tiri. Thank you. Salamat kayo ha, salamat. Thank you. Oo, si morning boss Arnel, shout out sa ako mga igsuon, mga ambi sa Limudjan, Iloilo. Oo. Iyo po si At least is J, number one ka sa balota ko sir. Basig mangita mo anad binuang rabaya na ha. Eh ang kaliga mo daog na gaba. Literi man, literi ba? Agwanta party nasa una na. Buta nga pag ginima itong one agwanta party list. Murag, nikalit lang kaseryoso akong utok ba? Oye, kabalo ka kung sige pangita nilang FX. Katong singgit ni Kuan, Luistro. Oo. May pamangkot si Elmer. Siling ni Elmer, sir, diin na tong sound effects mo nga, hoy! I-support tagid ka, sir, sa agwanta party list. Kay kami sa abroad, puro agwanta lang pirmi. Daw ka lain man, oh. Murag, pangit man pangahan, may gala. Agwanta party list. Si Unem Limgano, kung malita ihatod sa balay o ayuda patapukon pa. Kung malita ihatod sa balay, kung ayuda patapukon pa. Ako tinuod lang, ako ginikanan, badlungon ako basta na ingana imo kadto. Kay maubos akong dignity mga igala ba nga na kahuman kog eskwela, no? O naari na si Elmer, oh. Siling ni Elmer, hoy, diin naman to. ginaluto pa, Mer. Maluoy ko sa akong ginikanan, bay. Kanang paapilog tapok, mainit-initan. Di ko, anak. Ako nalay hatag, eh. Kaysa apil-apil na ang ayuda. Na, tinuod bitaw. Kaya pa man na to. Para na ko bang kaluoy na bagod yung tao na to, eh. Ako man kung gipangandoy sa gobyerno, nga iyang himuon ang tao nga self-sufficient. Nga dili kanunay magsalig sa gobyerno ba kanang kaya bitaw ni mong buhion ni mong kaugalingon. No, just like people in Japan for example, mga igala nga di man sa pariya, di ta magpariya of course sa Japan nga wa na halos wa na tingganay kasi sige na lang gaubra. Sige na lang ga trabaho mga kaigsoonan wa na pakialamay, no, puyo kag Japan wa ka kailan sa imong silingan. Eh tinuod na, no. Di man ta ingana pero ang atong gipangita ba dunay programa ang gobyerno bay nga mga tao mahimong self-sufficient, makabarog may gala sa iyang kaugalingong tiil para dili ta magsalig ni congressman. Mo manay rason nganong magpabilin ang korupsyon. Mo manay rason may galang anong kanunay tang magyango-ngo maghangad dito kang mayor, dito kang congressman, dito kang gobernador nga asip sila ang mga tong mga manluluwas. Eh tinuod na, may galang mo ni pangit kayo eh. Eh kung may trabaho lang ka, asa magka mamansin anak. Imagine na may gala kung sakto imong benefits, okay imong pa-hospital, okay imong... Wingon baka dito sa opisina ni Congressman. Congressman, nibuto magod akong matagtiki, Congressman.
2: Ay, ay,
1: dako kay kong billing sa... Dili na may tabo. Ngayon naman, kaya man nimo. No? Kaya man nimo. Kaya lang ang gobyerno, wala gahimo mga igalag pamaagi nga maingon anak ta. Gusto nila nga tapok-tapokon lang ta. Ba, sus, Ginoo ko. Oh, Merlita Argelies. Elmer, mag-commercial sa... Kumer. Si Sinia Castillo. Charlie Rimadabia. Og si Yoyo Cards. Lisel Acaso Pueblo, good morning.
3: Good morning.
1: Naana po, good mga member karon diri abot sa ayuda. Ha? Naana po diha. Ito na interviewon ron. Joseph Rochina Par. Sa Kabit Partilis Katauhan Agwanta Bisan Itlog Tinapa. Aba! Aba! Wapo na? Kabit Partilis daw. Ang meaning sina, ang meaning daw ana mga katropa, Katauhan Agwanta Bisan Itlog Tinapa. Oh! Bright gini ato mga tigpaminaw. Uy, alas 8.29 na pa-commercial ako ba? Okay, muinom sa bugo, Megalag Santon Plus Gold, kadali. Mapalit na Megalag Santon na mga butika sa inyong lugar, ang Santon Plus Gold, mga katropa. Mubalik yung ko, human lamang nini, kadyot lang.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Dabalo ka nung, kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, ang talon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karon di pa?
5: Karon, dili na. Kanan ay CCTV.
7: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Bush amo, magpakilo ko sa hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
16: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
16: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandown Blast, Coffee Mix, The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
16: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang soya, perfect kayo. Ligyon na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
16: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
18: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
17: Kung pobre?
18: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka, ang tawag ana kleptomaniac.
17: Unya, kung pobre?
18: Gawatan.
17: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
18: Ingon dayo na nilang napas mo.
17: Unya, kung adunahan?
18: Ang tawag ana migraine.
17: Unya,

0: Uban si Katropang Arnel Cortez.
1: Busan. Oras may gala dada kitay, 40 minutos na pasado, alas 8 buntag. O kining oras hatod kaninyo, may gala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit po di ba, diya sa may kuan na to, clinic na to, tag 7 tera ng usa. Usa ka kapsula ni anak may gala sa Santon Vitamin C. Asa ka mangita na naka-Santon na ka? Naka-vitamin C pagyod ka mga kaigsuunan? No, ang Santon Vitamin C may gala sodium ascorbate, ascorbic acid, gigamagikan mga higala sa Santon, alkaline base, dili mo hapdo sa imong kuto-kuto, o makapaboost may gala sa imong immune system, dili kadali sipunon o buhon, o di kadali kalinturahon, may gala kung labi na ganing uwan init, masubhan ang atong lawas, mga katropa. No? Mapalit na may gala sa naguna mga butika o sab sa inyong lugar nationwide. Oy, salamat dahil kayo sa atong mga katropa diha sa Sunrise. MPC Garments, no? Ang naghimo sa amuang uniform, no? Dinhi may gala sa XFM Tagum. Kita ninyo ning amuang ko Andre, kining akong jacket mga higala nga adunay logo sa XFM. O kining isa na nasa ilaw, puro na nilag dubli na ning logo na ko diri ba. Oh, di pakita nato sa camera. Asa may dapit diara. Oh, dara mga katropa unya. Sa jacket pod naapod ang logo sa burda ni burda, no, dili ni mga igala printa burdugay, di gini mawa, di gini ma-erase mga igala. XFM makita ni mo, XFM mga katropa, salamat kayo.
2: Thank you,
1: no, sa Sunrise MPC Garments nya kamo diha mga igala, kun do na moy panginahanglan nun, labi na sa mga taga Tagum, taga Davao del Norte. Oh, nara mga katropa, nindot kaayo. Ano yan, gawang Sunrise yan mga katropo niya. Ang sinina kini tinahi ginila ni. Oh, kining jacket o kini mga igalang among t-shirt kini. Lakos ni di basta-basta ni, pero tinahi ni sa taga Sunrise. Sila na mo tahi mga katropa. So inyong opisina diha, gusto mo uniform bisag katong mga sabli. Mga katropa, barto-barto man tong sabli, no? Anha mo sa kuan, Sunrise. Mga kaigsuunan, nindot kayo, quality gyud sila mutahi. Nya barato pagyud. Di kalidad maigala ang ilahang kuan, di kalidad ang ilahang maigala ang kining produkto o ilahang maigala ang gama, no? Kining mga uniform, office uniform, mga katropa, nya daga pay daghan uban mga sportswear, no, para sa mga teams basketball diha. Kato maigalang mo asdang sa palarong pambansa, no, pwede kayo mo maigalang mudangop diya sa Sunrise. Naana na sila sa may purok katuparan mga kaigsuunan, purok katuparan, Teachers Village, sakop na sa barangay Magugpo South mga kaigsuunan. Tanawa po ninyo ang ilahang Facebook, no, Sunrise MPC Garments. Naana na diha mga kaigsuunan. Alas 8.43, salamat kayo, Sunrise.
2: Thank you.
1: Good morning, diha ni Gina Handog. Mayong bundag, Katropang Arnel. Good morning, bud.
2: Good morning.
1: Si Grassy Channel, maayong bundag, Bullseye. Pirmi na lang ko late, ani. Commercial na lang ako maabtan. Oy, mayong bundag, ma'am. Salamat.
2: Good morning.
1: Oh, and thank you.
2: Thank you.
1: Kini si Ma'am Gracie Grassy Channel. Maubaya niya ang naghatag na ito. May galaw. Si tawag ato. Ay, katong napilit naman po ni ato ang kuan, Gab. Habi ko mapalong na, Gab. No? Hapit na mapalong, no? Ma'am Gracie Channel, ikuanda ko din yun ni mga katropa, kamong mga subscriber na ko, isubscribe na ko po din yun ni si Ma'am Gracie Channel. Manggihatagon kayo ni siya. Unya, sa atuapod mga higalang kuan, ustawag ni ini, ato ang official channel by para sa istasyon, XFM Tagum City, o XFM Tagum City sa YouTube na. Paliwag po kong subscribe ninyo, ana. No, XFM Tagum City. Kaya kining atong gigamit karon Katropang Arnel Cortez, no? Gihimo na to ni para na lang yun ni mga igalas komentaryo. Tanan, no? Katong ubang mga lingaw, drama, ubalita, adun na to sa ato ang official channel nga XFM Tagum City. Capital letters na tanan, mga kaigsuunan. Kunya, pag bullseye gani, ang bullseye na to, ginalahi na to na, dirira na may gala ginalive yun sa Katropang Arnel Cortez para dili masagol, no, kaya ang YouTube manggod, di siya ganahan na ng imong isa ka kwan, saksak sinagol. Di siya pareha ni Facebook nga isa ka page ni mo, bahala ka unsa ka diha. No? Ka YouTube, mga igala, dapat kung unsa imong kwan diha, pinaka the best ni mo nga content, mura na imong ibutang. So, sa ato may galang page nga Katropang Arnel Cortez, No, mauna mga igalay para sa ato ang bullseye o sa atong komentaryo. Sa ubang mga programa, drama mga higala diri sa kini may igalang XFM na ana sa atong channel nga XFM Tagum City. All caps na siya mga kaigsunan. Uy, salamat kayo si ako si Ami.
2: Thank you.
1: Nagatag po siya gab og 10 Hong Kong dollars, no? Salamat kayo.
2: Thank you.
1: Makapalit na mig black rice ani kang Dunix. Si Lutsky diyan po sir, ang ayan ka mag-attorney. Na ma-pressure na po da ng inyong kalaki. Lisel Acaso Pueblo Merly Rose, katropa po di ay ka Mern. Katropa na sa siya. Lutsky Jampon, si Sinia Castillo, mayong buntag. Salamat kayo ha, ako si Ami naghatag og $10, no? 10 Hong Kong dollars. Salamat kayo, ma'am. Unya, palihog ko mga katropa, i-subscribe usab ninyo ni si ako si Ami, no? Mga kaigsuunan. Katubod doon ay mga produkto diha nga gusto ninyong i-promote mga katropa. Kuntaka lang eh. May naman lang intawon makadugang-dugang sa among mga palitay na mugbugas, mga katropa. Kunya, maka-income po ang company. Salamat ya. Si Spearhead 250, mayang budag katropa, ulahi ko. Na importante ay problema, no? Na importante la ko maayo kay nakaapas. Good morning. Nawala imong naong. Uy, yaw-yawan na lang ako mura ko naminaw sa radyo ani. Isip OFW, ikaw ra jud ang best almusal namo. Kay ganahan mi mag-work samtang maminaw nimo. Wow, salamat kaayo, ma'am.
2: Thank you.
1: Salamat kaayo. I am honored. No nga kabahin ko kinabuhi sa ato mga kaigsuunang OFW diha mga higala sa kuan. Kadaghag tao nga naay content, kadaghag tao anang YouTube, kadaghag tao aning Facebook, pero kami gyud inyong gipili o kining akong naong inyong gitan-aw mega lang nga gadangas rang agi sa akong agtang. Pero gitan-aw gyud. Salamat kayo ni Ana ha.
2: Thank you.
1: Salamat kayo, ma'am.
2: Thank you.
1: All right, alas 8:47 na mega lang tak na sa tubag man ko manuman. Lutsky Jampon, DXDC. Ala dito man sa Davao na. Sir Arnel, si Trillane 60% na daw siya sa survey. Ha? Unsa?
3: Hey.
1: Butangi ra ko kuan na diri gab. Butangi ko anang hoy ni Luis kuan diri ni Garin. Oh. Let us put it into record, Your Honor, Mr. Chair. That gentlewoman na the lady from Iloilo said
3: ay
1: let us put it into record, Your Honor, that the lady in from Iloilo said daw kuan lang ha, daw isdaan lang mga higala ang kongreso ba. Tungod kang garin, kaya para lang yun makahilom si Libisti, gisinggitan niya, og!
3: Ay! Pino ka!
1: Ay, nako! Ay, mga kauturan, mga Ilunggo, nga agin buto nyo na si... Nga agin butaran nyo na si Garin, man? Oh, nga... Ah, let us put it into record, Mr. Chair, that the lady from Iloilo said...
3: Ay!
1: Butang na diri, butang nindot na ka. So, ni Fish kay gipangita na ni Elmer. Ngita to si Elmer ka din tong hoy man. Vicente Carpio, okay kaayo. Watching from Pagadian, salamat.
2: Good morning
1: diha.
2: Thank you.
1: Christian J. Eliot, shoutout ka tropa. Basta mag paminawan mi sa imong programa. Permigyod, mahurot among sudan kay... damay ni istoryahan. Ako pa'y dahilan. Hurot ang sudan ani. Mahurot gyud among sudan, malingaw man mig tan-aw nya, gutomon makaahatag palit. Alvin Gook, Ma'am Lisel di ay Alvin katawang Ma'am Lisel Acaso Pueblo dire. Good morning, gikan ni Alvin Gook. Good morning Sir Arnel. Sangay man di ay taog agtang rapod lagi. Taga Bermudes ko sir, apokon maing buntag diha, maing buntag sa taga Bermudes. Alright, alas 8:49 na may galantag na sa itong bagmanagumanuman. Dugang pa may galas sa itong tulumanon. O sa itong isgutanan, din may galas tulumanong bullseye.
2: Bullseye!
1: Si Marcoleta gikutay ni Lacson may gala sa flood control anomaly. Ah, si Lacson may gala nga niingon nga walay mastermind mga katropa sa flood control scandal sa kawat nga dakong kawat yun nga nahitabo. Karon ang iya nasad mga igalang gipasanginlan. Si Marcoleta. Muna si Marcoleta may gala mi buwelta. Mo dai nga init kang dugo ni mo Lacson kang Marcoleta. Kaya si Marcoleta pa na, nagpabilin may gala nga chairman diya sa Blue Ribbon Committee. Eh siguro na mo ingon, oy nga walay mastermind mga igala ang what? No, ang flood control kadako nga scandal kadako may galang kawat. Walay mastermind. Kay ultimo si Romualdez, di ba siya musugot nga siyang mastermind? But pasabot na yung mastermind, pero dili lang kuno siya. Ako pa ni mo, Tin. Ako pa ni mo, Tin. Mutugan na lang kas tinuod. At least ba, no? Kung mutugan kas tinuod, murabag, nindot pa imong record sa mga Pilipino. No? Kung itugan ni mo, kinsa yung tinuod nga mastermind? Kinsa yung nagsugo? Kay... kung mapabilin kag magmagahi, wala, no? Apil ka diya sa kuan, dumtan sa mga Pilipino. Pero og mubarog ka diya, maingon nga, sige, mutugan ako. Tama na. Kapoy na kayo, mutugan ako. Kung itugan mo, kuan ka ng palakpakan ka sa mga Pilipino. Oh. Muingon na mga Pilipino, ay salamat. Imurag yung gibulabog tanan. Kaya para mapapanubag na to, ang dakong kawat nga nahitabo, mga kaigsuunan. Lutsky Jampon, straight to the point of the sir imong back. Di ba na pwede sir, kailain mami nga istasyon. Lahi man na sila sir nga istasyon, lahi sabi. Magkakatropa. Alfredo Hicali, mayong buntag, salamat kayo boss Arnel Gika sa Sydney, Australia. Say, thank you sir. Mayong buntag, dress shout out sa akong beautiful wifey nga si Cheryl. Nga gusto niya makadungog karon sa tingog ni Garin. Unsa tugab? Di into man.
3: Ay!
1: Si Rebecca Pabilyaran Palin. Good morning sir. Lingaw man kaayo ko, kayo sa imo ba? Bahala walay pan pero ubos good akong kape. Nabusog ko ginatawa nimo basta ko solid Duterte ko. Ah, batay ako nagyuyinyong gihimong sundaan ba? Hoy! Jonas D. Guzman, may buntag nan. Ato ni mga igalang balikan si Marcoleta kay Palag siya. Ay magagi sa iyang kaisog may galas pagukod sa flood control project scandal mga nalambigit sama ni ini iya may galang pagduso nga kining 18 ka mga marines dapat interviewon dapat mga igala isa lang sa kuan isa lang sa Senado karon gustong baliktaron ni Lacson may galang yun nga si Marcoleta gunung inay alukabols. Kabuang ning istorya ha, oy. Ato mabinaon.
0: XFM, Katropa.
1: Sige. Wala lagi.
4: Ang ilan pa ay tila maingat. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit ng iniuugnay ng mga naglutang ang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay. Sa mga sinumpaang salaysay, talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez?
0: XFM Katropa.
1: Okay, inyo nabati mga igala si Senador Rodante Marcoleta nga iyang gipangutan na mga igala pinaagi sa iyang speech si Lacson nga grabe kadaghang mga pangalan nga nalitok aning flood control na si Martin Romualdez na ada mga igala si BBM na ada mga igala ang mga kongresista nga gipang deliberan mga igala og maleta hilom-hilom ra kan eskimboron. si Teacher Stella. Kaya nakita ba itong picture itong yung bike, mga igala? Hinumilom na gani mga contractors karon, no? Iyon si Marculeta nga, sa kadaghan-daghan nga pangan, nga mga gipanglitok nilang Yusek Bernardo, nila Bernardo, no? Nilang Gutesa, nilang Saldico, o kinsa ba ito mga igala yung mga nitingog kalabot sa flood control scandal, sa kadaghan-daghan pangalan. Gusto gyud ako nung nilakson nga insert ang pangalan ni Marculeta. Kini si Lakson ba? Kwan siguro ni, no? Kanabang naani misyon. Ang iyang misyon, mga igala, nga matabunan si BBM kay sa iya pa man ta nakadungog ba? Nga walay mastermind ang flood control anomaly. Busay! No? Nga walay nagsugo. Walay gasugo. Unya inaingana, may gala kadako ang kawat. Grabe namang yun na.
0: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
1: Muna karon nga, paspasa nila, karong 11, Lunes, Puhon, mga igsoon, mauni ang adlaw gitakda nga mag debate and siguro musunod ni ana mga igsoon ang pagboto sa mga kongresista. Expected yun ni muna may galadutan yun nila ang impeachment. Yan man. Karon man kung ana o, oh, ilog-ilog ba? Ana ang, na ang impeachment, na ang flood control, na ang impeachment, na ang flood control. Karon nabuhi-buhi ning flood control kay mitumaw man karon si Mabanta. Oh, kini si Mabanta, mga kaigsuunan, katong founder sa PGMN, doon naman kuno sila expose, ang atong hagit nila, kay gitubag man sila magaygala sa kining abogado ni Martin. No nga, ang nahitabo kuno dili to pag-curtail sa freedom of expression kung dili, katulad yun mga igalang sa robbery extortion kuno. Kay extortionista na ikuno ni maigala si Mabanta. Oh. Alas 6:57 na doon. Kato lang, isa kasako lang ako doon. No? Isa kasako lang. Minaw man karon. Hoy! Karon mga igala, doon na sila expose daw kining PGMN. Unya, pa naman si Mabanta, si Mabanta, ang challenge nato nila, kay expose magkana, ipagawasin nyo na. No? 90, lalimang kang 90 minute may gala nga expose. Ipagawas nyo na kay basin di ay. Mahalangan mga igala. Ang kuya, ulang mo yung una pong AI mana. Hindi na na madag AI, kinadyo yung mga taong tinoo di may gala. So muna ay challenge si Mabanta, pos lamang nga, barugi nang gisit up mga kaniha. No? Gipagkaisahan naman ka kaniha. Ya, karon di na gani ka ang kunon nga amigo mong BBM. Di ba? Di na gani ka ang kunon nga ikaw man di ay ang social media director sa kampanya kanto pang 2016 pa. Nga midagan si BBM pagka vice presidente. So, nga nung si Digong Mentaw ipasanginlan. Napay mga video nga, may pa ninyong gakos. Oh, ngay, gusto ninyong ipahid, gyapon ka Digong. Supos lang man karon nga, magkalaglaga naman ka ni, ipagawas na imong video. No, ipagulat na imong video, giingon ninyong expose. Kay kaming mga tao, kaming katawhan, mga Pilipino, naghulat yun may, mananaw yun may ng video, hana.
0: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
1: Oh. Gahuwat yun ta ng video, hana, bagay gala. Aron niya, okay, sige. Di naman na to, mapungga na may gala kay kwarta kalaban na to eh. No? Bisang pag kamo mga tao di ananawagan nga, di na namudayo ng impeachment. Ultimo si Bibi Sara, iyan na nang gidawat kay kasayod siya. Ang kalaban mong kunin mo diri ba pera. Kwarta ang kontra ni mo diri. No? Kay dili naman ni mga igala, in aid of legislation. Ilang trabaho? In aid of allocation man eh. So, desperado sa gaya na sila. Ang ubang mga kongresista, di saan mabuhay kway kwarta, kinahanglan saan na sila may galang na ipundo sa 2027, mga kaigsuunan. So, sa akong tanaw, mga katropa, kanang ingon ni Ridon nga 215 by dako kay na siya og implikasyon nga nagpasabot nga kato mga tawong gabutar sa una mo butar lang yun gihapon karon. No? The same. Kaya anong kaya maniingon ni Ridon mga igala nga katong nagbutar sa 2025, February 2025 nga impeachment against the Vice President is maura gihapon mga igala. Mo the same number. Subot pa sabot mga igala, isa ra to kateksanan. No? Maing buntag nimo diha, bro, si Chubir. Good morning din ni Master Inday Tanini, bro. Nagpaabot ba yami nimo diri, bro? Hmm. Ingon siya nga, ni gwapo naman kag samot, bro. Ah, murag delikado, bro. Murag nabayot naman ka, bro. Salamat bitaw, bro. Ingon buntag siya nga, hapnig naman kaayo og hinapay. Hapnig, ha? Murag lukay. Ingon ni Matibag, nabudol, budol money daw gawa sa rekto. Kaya pala nagkalat pa rin ang mga fake money kay isa sa mga suki sa rekto, NBI. Yun nga. Oh. Okay, balikan na to. Kining sa impeachment, mga igala, di naman ginato ni Makaya. Gumikan kay ang kontra ni Mudrik, kwarta ba eh? No? Pira-pira ba ni? No? In aid of allocation, good ni. Mga katropa, unya naman siya yung mga kongresista, nga di sila po pwede, kway kwarta. Kay matod ba na ginila, unsaon naman na itabang nila sa mga tao, murapog mo tinuod mo tabang. Ay na tanin yung katika. Nahadlok mo kay kwarta para na sa inyong personal nga interest dili na ay migdamay-damaya. Kinaanad naman mi. Oh, mas malipay mi nga ikaw kongresista di bahalag kay kwarta. Bahalag wa kagatagig budget pero dagangkag mga balaod gipalabang. Dagangkag mga balaod nga nakatabang sa imong distrito. Oh. Karsada ra may inyong ipanghinambog yapon. Moro ba yung punang istoryahan na? Mulusot gina, mga katropa, sa akong tanaw. No? Kay, bisan ang ubang mga partido, aminado, si Puno, aminado siya nga sa kongreso karon. Dominante gyapon may gala ang lakas CMD. No, dominant gyapon may gala ang lakas CMD. Busa, makaanag sila nga dunay dakong posibilidad. Gani ang ihap nila, posible ko ng 180. Pero si Ridon, mga igala, sure good siya. Nga 215. Basig na bayaran na daan. No? Basig na booking na ba? Karon, ang ato may galang leverage ni ini. Hagito nato na si kuan, si Mabanta puslan man nga gilaglag ka kay di man daw mo amigong BBM. Pusla man gilaglag ka ipagawas nang giingon nga expose nimo nga 90 minute video kay gusto ming mananaw ana.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: No, ipagula ng giingon nimo nga expose kay og tinuod nga giset up ka, makita ba na diha? Kunya, puslaman nga nadakpan ka naman lang yun, wala tayo mahimo diha, na naman ka diha sa ipagawas na lang na. Tanaw na to, makita na tong katag diri total, wala man kayo na binipisyo na, dakpan ka pa hinoon. No. Ipagawas ng ginaingon nga expose nimo kay matod pa maigo man kuno si Martin ana. Kay basig pinaagi ni ana, mo tingog na si Martin og moingon, dili man gyud ako, kini man yung akong agaw mo ay dahilan. Kay nagpasiuna na baya to siya may gala ni ingon nga dili siya may gala mo sugot nga mastermind siya. Okay, gani daw kung butso ba yun? Anaa sa executive mga igala ang responsibilidad ni ining nasampit nga dakong kawat nga nitabo sa Pilipinas. Naman lagi sa executive unta niya nga no mas lakson may gala mo yung man si Marculita kuno apil.
3: Aya!
1: Kuya, saan ni si lakson? No, kuya, good. Alas 9.3 na may galang dagna sa tubag managuman-uban. Samtang may gala dito sa dugang manatong katikaran.
0: Pusay, kauban, sikatropan, Arnel Cortez.
1: Okay na, Gab? Pusay. Standby na sila. Kagahapong adlaw, basig muhinay atong kwa na. I-check per me, basig muhinay ang ato ang audio. May buntag diya, Ebenezer, si Chico, o si Zio Jean Uyanggurin, maayong buntag. Good morning! Kagahapong adlaw, gihatagan na tubagdagan, may gala kining reklamo sa mga taga-pagsabangan, Tagum City, kalabot nining ayuda. Ngawa silang taon, maapil mga kaigsuunan. Kay dagang kay mga chichiburichi o kuskus balungos. Atong gihatagan og chance, giantuan na to ang barangay. Ato mga igalang katong giingong kisa tong April an obiso. Kung unsay papel anak niya mga higala di sa barangay. Ato mga higala nga gipaadtuan sa itong mga kaubanan. Pero sa inisyal nga impormasyon nga akong nakuha, midumili kuno ang barangay nga motingog. Iyong manusab ang katong ginganlag obiso. Di ko no may gala maningog.
2: Bullseye.
1: Now,
2: Bullseye.
1: Kuha karon ang atong team sa XFM. Nanubay magaygala sa ilang area. Tanaw na to. Kung naabay mo pa interview karon, naabay explanation nganong naingon ni ini mga kaigsoonan. Nga dunay mga tinuod na bahaan pero wala kadawat kay nawala kuno may gala sa listahan unya sumala pa sa DSWD sa level pa lang daan sa barangay wa na gyud kuno may gala giapil
2: XFM Katropa.
1: Sige kay naminaw karon may gala nga daghang katawhan diha sa barangay Pagsabangan si Katropang Larsan Yola Kasyan by may gala sa linya Katropang Lar.
2: Live report.
5: Katropang Arnel, live sa Kamdria sa may barangay Pagsabangan sa Tagum City. Ito ang liyong bahay, Katropang Arnel, ang barangay hall mismo. No? Di na itong gisubay karon diri mga katropa, ang kining issue, aning kining walagi malakit, aning ayudang financial, sangit matos pa sila na igupod sa pagbaha ato na kalabay ng Pebrero tuig 2026. Kahit naman, Katropang Arnel, na anaa sa 1,122 ka mga beneficaryo diri sa barangay Pagsabangan ang unang gihatagan sa payout release katong Mayo 4 2026 ning kasatangan tuig Katropang Arnel nga sila ang una no nga gihatagan og pagtagad nga makakuha aning kantidad nga taga 5,122 pesos pero human ini Katropang Arnel daghan kayo ang mga nagmulo daghan ang mikalampag ang litmasa nila nga wa sila maapil dako ilang pangutana nga wa sila maapil nga nabahaan man po daw sila mga katropa. Gani, doon ay mga pipila ka mga insidente diri Katropang Arnel nga tapat sila paniwalay pero ang isa na amil, isa wala. O gani na, kagahapon na to ang nasubay si Lizelle Acaso Pueblo taga Purok San Isidro Barangay Pagsabangan. Isa po niya sa mga personal gino nga nag-PM sa tuwa, nag-mensahe nga iyang reklamo kabahin ini. O katosan niya ito kagahapon. O gani na Katropang Arnel, nagka-estudya po niya sa telepono, o doon na po'y doon ka magtiayon dito sa ilang panimalay, kaya parehas niya po ang mulo. Gani, kasi mga arnil, ito nadungog ang tingog doon, murag medyo taas yun. Taas ang aning tensyon sa tingog sa maong reklamante. Kaya bukas nila ang kasing-kasing na wala sila malakit din ang bitawag ayuda kay matod palagi, no? I-erase ang ilahang pangalan. O kagahapon, ito ang gisubay mismo dili ang barangay hall sa barangay Pagsabangan. Ito ang both makuha, no? Ang side nining si Dimension ni Mama Lizelle
1: si Obiso
5: April Ann Palo Obiso pero usa ka kagawad sa barangay ang miatubang kanato Katropang Arnel sige sila man pa interview pero
1: kisa man din na si Obiso lar unsa na functionaries barangay
5: wala pa kaya po na saktong matuhog tong giingon ni Ma'am Lizelle no nga position ani ni Ma'am Obiso diri sa barangay pero porag in charge sa Katropang Arnel sa kanaganing mga nagakuha aning mga listahan gikan lang nagkaniya nga mga purok kaya ha, una mo aagi Katropang Arnel no kini si Ma'am Obiso sa kahapon inoon dipasali ni kagawad Rapid pandakan nga sulbaro nila ang isyu pinagi sa ilahang level o ilaha matod pa nga kininganing patawag ning duha no nga mga na-involve nga pangalan pero dali na ato ang nahinabi si Ma'am Lizelle Acaso Pueblo wala pa man dai nagpadala dito kaniya og mensahe aron nga
1: kisa tong gagawara to
5: si gagawad Rashid Pandakan Katropang Arnel
1: Rashid Pandakan kadali lang kay na paong man mga katropa. Alright. Samtang na ka itong ginalawagan si Katropang Lar. No, good morning, gikan ni Stamlin Strings. Good morning, Katropang Arna Sangay. Karon o klaro o galata kaayo ng ilang cover up. Uy, naapay lakson nga muraganig perting limpiuha puryagaba. Kadugayan, ana, may gala. Kinang flood control kasi Marculeta, giapil-apil naman po dron. Nga mao ko noy, nakakuha ko noy may galag alukabols. Madugay, ana, bagay, soon. Pati si Kitty Duterte, doon na nanay flood control project. Sige. Balikan natin sa Katropang Lar. Lar?
5: Yes, sir, Katropang Arnel. Kagahapon, inoon.
1: Usa may ingon ni Kagawad Rashid?
5: Abi-abi tagmaayo kagahapon ni Kagawad Rashid, Katropang Arnel. Magpatod pa niya, nihangyo siya nga di siya magpa-interview.
1: Basi gilingaw-lingaw rata, ni Kagawad.
5: Yes, Katropang Arnel, no, nihangyo siya. Pero ilan, nipasalig kini Katropang Arnel, na ila kining sulbaro, no, pinagi sa ilahang paghusay.
1: O sa nang, kisa may kapitan anang Pagsabangan, di ikatingog?
5: Kana, Katropang Arnel, ato ang subayan karong po diri, ano, o sulod, kung nga ba diri ang ilang kapitana.
1: Kung na yung mga issue, anay mo pa team out, no? Kung na yung mga reklamo ba, wadzo yung pa team out, muna yung problema may gila sa mga mga barangay dito sa Tagum, pwera dala sa maayo. Kung na yung mga issue, wala na, pero na yung mga kalambuan, labi na yung mga musuroy dito sa ilang mga politiko, dayog pa humot, muwi mo pa plantada.
5: Sa murag anak katra pang artil no og ato ang
1: kapitan
5: ah wala kay nako nakuha ang saktong pangalan
1: kuha daw lar naman na diay gibasi gisulat na nila das gawas naman ay pangalan dia oh sudla balik ng ilang barangay hall di ba na sila pwedeng moingon nga imong panood diri kay di ba na ila okay. Oh ato na niya nang kuan kining istawag nini barangay hall tanaw na to gisip pangalan ng kapitan dia.
5: Ato ang sulayan taon-taon gadto pangadto tong kwaon ko ato ang sa taon ko naabas si kapitan niya sa ilahang barangay aron sab ato ang makuha ang yang side kalabot ining ubay-ubay no.
1: Ah si kwan di ay honorable Teresita Civilie Agatip. Oh tanaw gitawag na mong garin. Honorable kapitan Teresita Civilie Agatip dai lar.
5: Ayan, sa tuwa ng paningwaon, katulad pang abdang, ato mahinabi karon si Kapitana kung naasin niya. Sayahang opisina, katulad pang araw po niya, ato kining madungog ang side. Kaya wala magunin kahumanan, katulad pang Arnel, kung nga to ang mga reklamante, mga katropa, diligit sila mahatagan po o pagtagad. No? Oh. Ay, ini sila itong nahinabi, ang atong gibisita ang Davao del Norte, DSWD, ang ilahadyo ito mag sa ako, katulad pang Arnel, ang mga problema nga wala malista, nagsugod din sa purok o sa barangay. Kaya ang DSWD, igo lamang sila mudawat sa mga pangalan nga gikan sa purok o sa barangay nga mahatagan aning gitawag ayuda mga katropa.
1: Sa ito pag-UDI, kung matag kalamidad, ang atong huna-hunaon, iulahin na nato gamay ng atong relasyon sa ginuular. Unahon, yun nato, dapat maayo ang atong relasyon sa atong purok leader. Para ma-appeal ka sa lista. Isigunda na lang ni mo ng Ginoo kay muampo kay mo masabot naman ng Ginoo, no? Dapat yun di ay kung dunay mga baha, linog uban pa nga mga kalamidad, imog yung sutaon, subayon, hinuklugan, maayo ba kaha ang akong relasyon sa among purok chairman?
5: Og dako sa din pahagit ka tropang Arvin do, kung pananglit may tabo nga ang usa ka in charge sa barangay og ubay-ubay ang iyang kalaban sa iyang purok, medyo daghan-daghan gyud ang dili palista kung ingana ang pamaagi nga adlaw depende sa dool sa kasing-kasing ang paglista sa makadawat ani nga gitawag ayuda mga katropa.
1: So kung ingana ang pamaagi, buta nato ingana ang pamaagi lar makaluluo itong mga tinuod na bahaan kay di gyud ka benepisyo. Bisan pag naglutaw pa ka diha, mura pa kag itik diha nagkapakapa diha sa baha. Gumikan kay di mo, amigo, di mo, kaila, di maayong buot sa mga tiglista, mga hinampak po.
5: O ga, isa ni Katropang Arnel, no, sa kanaganing mulo ni Ma'am Lisel Acaso Pueblo, kay atong panahon, atong Pebrero, sa Shareline, isa ang iyang panimalay, ang pinakadugay na hubas ang tubig, tungod kayo nasa pinakabubo nga level ang iyang ibalayan, pero sangkit sa iyang kasing-kasing wala gid siya ma-appeal sa paglista, tungod lagi ang iyang gituuhan nga dunay kasuko ang in charge ani sa tiglista sa iya sa milabay nila nga mga tawag ani nga kakulian sa tropang Arnel.
1: All right, sigilar, ato gyud mo maning gamutan si Kapitan Putana, mutingog ana. Kay ilaha man ang concern diha. Kuno mga kapitan pud usahay may gala nga. Sa so, gilaay na mo sa inyong mga trabaho diha. Sigilar. Naputol na mga katropa. Okay, so moto mga igalaw kinagab. Moto may galang report ni katropang Larsaniol. Kad mga igala sa may barangay Pagsabangan, no? Dunay nag-message diri ako sa ni mga igalang tanawon. Oh, diri sa ato ang page, bay. Dai nag-message diri. Elang ha. Wala na'y kwarta ang gobyerno kay nahurot nagkawat, gi-shutdown na ang 12 governmental services. Kay wala kabayad ang gobyerno ingon ang taga DICT. Luoyas gobyerno sa Pilipinas ay. Gihimulbulan mga igala ni BBM atong gobyerno. Stilan dolor. Asa man to nag-message tong please hide my identity oy? Oh, asa man ka nag-message? Kuan siguro to? Sa katropang Arnel to nag-message tanawon sa dako mga katropa. Oo. Okay, please okay. Asa man tong Yara. Hey! Adali lang. Sumuka sa di si Janet Garin o si magpanawag oy. Unsa ante? Hey! Sa badya. Unsa te? Hey! How are ya? Wala man. Asa man ito? Purbida. Nay nag-message mo gud ring please hide my identity basta mga ingana gani. Kuan kay na nang dako gyud ang butanga may kalabas sa magpa-hide og identity. Kailan nga? Wa basta diri mga kaigsuonan. Wa gyud no. Ako ra to pagita pakita pagitao no nya kay para makuan. Pagsabangan Barangay Kapitan Teresita Agatip kana si April Ann Obiso Kapo ah na siya sa naapod ah, si Kapo City Paid Under Special Program Management sa Mayor's Office. Ay nako. Bahala na tag-asa mo gikang opisina ha. Hindi lang ito na ito sa bayan pag pamuliti ka o sa ba mga kaligot-got kasuko. Kanang pag hatag o ayuda. Kay una sa tanan, dili man akang mayor ng kwarta. Mayor, uy ba din ang kwarta di man? Labaw nang dili na imuha ubiso. Di isa na kang kapitan agatip. Di ba po na, di po na kang bungbong. No, dili gina kang BBM ng kwartahan na. Kamu matay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gamay na lang yung pugong. Bakbaka na kita ni Madugay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dili man na inyuhang salapi na. No? Iya man na sa gobyerno. Iya, gikan in tao na namo ng mga nagbuhis. Nga, sagad di kadawat. No? Sagad in town may galaw yon. Pero di na namo isa pa yan, gumikan kay sayon, minga naay man nga nang inahanglan, mas nang inahanglan. No? Pero kanang ayuda sa atong gobyerno ba? Ma, di mo mauaw anang magbigpihig mo anas tao niya, kahibaw mong di inyo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di mo maikog ana sa mga taxpayer nga, kay ba mo nga mo'y amot niya bisag 5,000 may buntang ni Muriha Kuya Toto, Bilanoy ba? Kay ba mo nga mo'y bisag amot niya 5,000 may gala? Kunya ka mo pa'y naigana mo kontrol o kinsa'y mahatagan o kinsa'y dili mahatagan. Nga klaro raman kayo mga igalang tumong o tinguhan niya na kung kinsa itong naigos kalamidad, mo'y mahatagan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Naay, wak mabahae, mo'y naguna.

0: ang katong tinuod nga nga na man. So barangay, no? Tagaan mo na mo og ingon patos kita no, kagawad sa head. Ingon man kagawad ayog pamakakwada. Ingon man kaga ingon man kasamong reporter nga imo nang inyo nang husayon, ipatawag na ninyo na. Kay di gid mi pud may muundang dire. Samtang magsigin sila sumbong din namo nga wa pa gina masettle ang inyong problema. No? Amo gid ning kanunayon gid namo ning pangutana di ninyo, naunsa na?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Saad man ka nga inyong ipatawag? Ipatawag na na. Di kay karon nagkadaghan ang gadag-kadaghan na manuon ang nireklamo ani. Na nasa ibag o mega lang nireklamo. Nga sila sad na bahaan pero wala in tao na ayudahan.
1: Bullseye.
0: Kay lagi kung gitarong lang unta nato ning ating mga flood control wa na may mabahaan unta. Kung gipangtarong lang unta mga higala ni mga proyekto sa gobyerno, walang pangkawata sa mga balibuong kamot, mga hinampak, mga igsoon. Wala naman unta na bahaan pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nay, maingon ni ini, gumikan kay ang proyekto unta nga para sa tao, bay, ikalingawan, magkawat po.
1: Bullseye!
0: Niya, hatagan na kang 5,000, santil. Sao, may naman ng 5,000. Pero sige na lang, at least naa, may gala. Oh, mas okay na lang na kaysawa, yun. Pero magsakit yun imong buot. Sabta sa dinyo ba? No? Sabta sa dinyo nga magsakit yung buot sa tao nga magtanaw siyang silingan nga huwag man na siya mabahayo. Kadawat man. Nga siya nga dugay pag inahubsan, no? Ma-feel yun na niya nga na ay pabor-pabor ang gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Which is supposed to be not.
1: Bullseye!
0: Dili unta mga kaigsuunan. Pastilan. Alas 9.21 ng tag na may galas ng bagpanag manuban.
2: XFM Katropa!
0: Deta may galas sa dugang panato mga katikaran. Oh, ingon si Zinin Amoy Israel. Walay pili si Mayor Uy. Nga naman na ingon anak man. Kanang pagsabangan kani ato adyod na reklamo kay nakadawat tanan. O mga tinood ba na? Ako di kumutuo nga si... di na nato damayo ng mayor diha kay mayor may labot ng mayor sa listahan oi. Naranas sa mga taong lumilihok nga magpa-mayor-mayor sad. Wes, mayor oi pag naghilabot anang listahan binuang istorya. Wala na nga tinud. Di ana problema nato, kanang mga naas barangay nga murag mga tag-iyag barangay. Una isa sa problema na to na yung mga funksyonaris barangay may galang, murag ilan ang napalit ng barangay hall. Murag ilahan ang napalit ang tibuok barangay. Naatay ingon ni Ana ang mga problema. Nga mao sa mga igalay, mo man di abang tinubdan sa gubot, no? Kaya kung imang pangutan noon, ano malagi, mangutan namin sa mga opisyal, mo yung malagi ng, kuan, no? Ingon malagi mga igala ng, unsana, mga opisyal na to, walay pili-pili ni. Mo kag DSWD may gala mo hatag sad mi dire. Mo DSWD. O kisa gihatag na mong listahan dire, maura sa niya mong hatagan. No, dire stago may gala. Makita man na nato. Although na may mga tao kag katong sa una may gala sa Mangkilam, dugay sila nahatagan. Pero sa ngadto na appeal gyud gihapon sila. No? Nahatagan gyud gihapon sila. Kay gisiguro gyud mga igala sa lokal nga panggamanan nga ma-appeal sila mga kaigsuonan. No? Di ba kumutuo nga si Mayor Uy pamuhulista niya? Wala na ilabot ang mayor niya? Naana na sa mga tao sa ubos nga gusto pong murapot silang mayor. So di magigig yun. Sobra pa si mayor. Mura silang tag-iyas kwarta may galang ibang apod-apod. Sa pustaan ay, sa di ma-absent ng ilang mga parinti. Sa pustaan ay, sa di ma-absent ng ilang mga suod. Una pa sa first na.
1: Bullseye!
0: Unsa to'y nakabutang diya, Gab? Unsa to'y Mrs. Dia? Abli ang pultahan sa barangay hall pero mingaw kay Waitao. Oy! Pagsabangan! Ay, Bernice Mampod. Barangay pagsabangan, Bernice lagi. Paita ni atong gobyerno, no? Kapaswildo tag mga tao, may galaw ay tunga-tunga. Bernice man, oh, di tao, atay, di tangay masuko, di tangay maningil. Yung si... Lar, uli na mo, Lar, way tao di, Lar.

Oh. O, balik na lang mo dire. Pamalit na lang mo sudan kay mamahaw ta ninyo maniud. Oh, wajay multong mo pakita diya kay Bernice Ron. Oh, ablen pultan sa barangay hall pero minga walay tao. Sige kog ayo wa Ron. Why trabaho Ron? No? Bernice man. Nya, wa pa man to malift tong ingon ni BBM may gala nga magtipid sila. Yung ubang mga pensyonary, yung ubang mga takda na pud mong Marcos ay. Bullseye! Alas 9.24, magaigalang dag na asbundag sa Lunes. Ato ni magaigalang hatagang pagdagad. Salamat sa mensahe ni mo, Jinen Amoy Israel. Sabot ta na, wala labot mayor niya. Kanala magaigalang mga pensyonaries nga mo si hinungdans ka. Muna yung ban magaigalang magpamayor-mayor. Sir Arnel, ang problema kay ang tiglista man mauna whom you know. Mao gani. Nadia karos tiglista. Buto na nga leksyon moral kay mao man gid ning Pilipinas may ayuda-ayuda man ta. Kanang ayuda i-checkin na diretso ba, no? Pareha na may gala sa Amerika, no? Patong COVID i-checkin sa ilaha. Gihatod sa gobyerno. Ginawa na patapukang tao. Kana siguro mo na atong ipabuhat mga igala kay wa naman ning atong nasod no daghan naman may igala na bangag no pero pinakasigurado diha maigsoon sigurado agyod nga maayo ang inyong relasyon sa imong purok leader og sa imong mga igala na barangay kay panahon sa kalamidad kung kana gani mga igala dili maayo inyong relasyon. Wag yun. Bisang pag nalunupan ka diha, wadyog kay matiti. Bullseye! Bullseye! Kay, uksa, kuan pa, mga maestro pa sa una, nyarkas tumuis bullpen, may gala. So, di mo aging bullpen, pag imo ng pangan mo, isuwat. Di, Degyod. Pero pangan may gala silingan, no? Pangan may gala sa parente, pangan may gala sa ilang mga kauban sa Marites Association. Ah, wala sigurado na mga igala nga muagi jud ang bullpen. Sigurado yung listahan mga katropa. Alas 9.26 na ang dag na may gala sa itong bag, panag-uban-uban. Apasumpay katapusan, may gala panapos na itong balita sa itong dulumanon ang Bullseye. Giawhag ron mga gala ni Senador Francis Chisi Escudero, ang kagamhanang nasyonal. O ang ato may galang gobyerno, nga gamiton ang Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCEP ilalom sa Republic Act number 11203 o Rice Tarification Law. Aron may gala nga masuportahan ang dugay na ang programa nga magkatabang sa mga mag-uuma labi na sa pagbangandam garon mga gala nining El Nino o taliabot may gala nga El Nino. Gipunting ni Escudero nga adunay 15 billion kaliman ka kadako ana. Adunay 15 billion may gala nga pondo no nga nakabutang dito sa other priority programs ubos sa RCEP nga mamahimo may gala matod ba niyang gamiton alang sa irigasyon, pautang o mga proyekto nga makapataas mga igala sa produksyon sa agrikultura. Dugang pa mga igala nga ang RCEP giskutan usab sa veteranong senador ang pondo ilalom sa 2026 General Appropriations Act nga lakip mga igala sa 730.9 million alang sa gagmayang proyekto sa irigasyon o 500 million alang sa upland irrigation system o mga small water impounding projects nga mamahimo usab nga gamiton aron nga mapalig-on ang kahimtang sa mag-uuma batok sa dugay ng huaw mga kaigsunan. Mamahimo matod bang gamiton kining alokasyon aron nga matabangan ang mga mag-uuma nga mapalig-on ang ilang abilidad sa pagbatok sa El Nino. Importante ang temporaryong tabang alang sa kinahanglan usab nga programa nga dugay nga solusyon aron nga mapalig-on ang produksyon ug hatagan og kapasidad ng mga mag-uuma sa pag-atubang may galas taliabot nga El Nino. Gipagula usab sa senador ang pamahayag samtang misaad ang lokal nga pag-isaad nga ito sa lokal nga panggamanan ipadayon ang ilang mga programa o inisyatibo aron nga maminusan ang epekto
aron nga ang epekto sa ating init o posibleng paggrabe sa El Nino mga kaigsuunan. Nagpadayon usab ang lokal nga panggamanan sa paghatag og ayuda sa mga naapektuhang mag-uuma o komunidad sa o mga komunidad alang sa kaubos nga pag-ulan o grabing kainit mga kaigsuunan. Matod pa ni Ver Lancerdi Galaneda Meteorological Officer sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services dito bagaygalas butuan ang El Nino hinungdan sa pagkunhod sa ulan o gasagarang nagdala og dugayng huaw sa ilang rehiyon mga kaigsuunan. Tanaga dito ang problema nila arang-arang na lang ta diri stagom mga katropa gumikan kay napatay tubig ikaligo dito in town ang uban mga higala gumikan sa kini mga higalang kainit na hubsan in town mga higala ang ilahang dam. Naubsan may galang supply ngadto sa mga kabalayan, mga kaigsuunan. Alas 9, medyo ready na daw sila. Asa man na? Nama lagi dali, ready. Laing mulo sa pagsabangan, gitanggal gyapon sa listahan. Sige ka, pato ng kwaon. Dawata sila, kadyot lang mga katropa. Kaya doon na sa laing mulo, gikan gyapon sa pagsabangan. Daga na magproblema sa pagsabangan, Ron. Sikat na ni pagsabangan ba? Naunsa naman ni Kap? Yan na po yung laing mulo, Kapo. Bullseye. Sige, extend na to ni kadali, mga katropa. Oh. Kaya last day, be dyan, ha? Ato sa ni mga ikalang tag doon. Kining laing mulo sa pagsabangan niya gitanggal daw sa listahan, mga igsoon. Bullseye. Makaya pa nagpasulod garon o kuha na lang, sa Lunes na lang. Kaya pa, o gibidyo na lang nila. Kaya mag-program basal sila sa alas sa Jess. Di na makaya? Sige. Alas 9.31 na may galandag na sumundag. Pasalamatan lang sa nako ni ato mga tigbaminawan. Si Spirit 250, mingaw ang among adlaw Sabado o Domingo kay wala ang bullseye nga programa. Bratatat diha katropa kay daghan kayo black ayunon nga mga kawatan. Mga butbuton. Di na tapoy di may galang muaginod pa kay nanlapas na tao. Ako si Ami, kung maayohon na, adto na lang di ay ta mangayog pasaylo sa barangay. Kung mauhon na, adto na lang di ay ta mangayog pasaylo sa barangay captain. Usa pa sa Ginoo. Ana agad na siya. Kung adunay kalamidad, una ka mangayog pasaylo dito sa purok leader. Ngadto sa barangay chairman o barangay kapitan, punong barangay. O niya, pagkahuman na ako, nakapangayo, nakapasaylo, ano na lang doa, sipti na ka, pangayo na lang pasaylo sa Ginoo. On sa ante? Andamay ka. Okay, din ay maing buhaton, no? Tony Gumapak, gikan diya sa may Surigao del Norte. Unay angay buhaton. Kung doon ay kalamidad, doon ay pagbaha. Pag tanaw ba lang ni mo nga musaka, nag-aksyon ng tubig, pangitaag yun si Prox Leader. Pangayog pasaylo. Atong kapitan, pangayog pasaylo. Segunda diha, ang Ginoo, hatag yun ang pasaylo. Mga igala, no? Pangayog yung pasaylo kay para maapil ka. Kay kung di ka maapil, sigurado mga igala. I mean, kung di ka mangayog pasaylo, sure ball yun na. Huwag tangyog cash listahan. Pangita ni atong sistema, mga igala, no? Ay, nako. Sir Arnel, God bless you. Always amping. Basi, sagitan ka ni Garin. Ha? Ay! Hoy, tama na! No? Anton, sa Lunes na pod pohon, mga igala. Kay mo, ato pa kong umaugma. Magpainit-init na po ko. Mananom na po ko ako itong stawag ni ini. Birahan na po na ko ito. Birahan na po na ko ito. Naanaman ko'y lakatan. Naanak ko'y sa tawag ani, durian. Naanak ko'y lansunis. Ani na po ko sa garnaba. Karnaba na po. Sana. May nalang makabaruya ta mga higala. Alas 9.33. Wana ko'y oras ba eh. At hanggang na tos Lunes kay... Importante ning sa Lunes mga kaigsoonan nila mo ma-expect og taas sa atoang mga magbabalaod kay basin unya og makuan mo madismaya mo expect na lang mo daan nya kanang inyong congressman mubutar na pabor sa impeachment. Expect na lang mo daan kay basin unya madismaya pa mo
Sa ngayon, kinatibok ang Persa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum City. Ito mga kaubanan sa Gawas Gabayan, katropang Larsanyol, katropang Bong Algabre, katropang Darwin Dulatre. Itong sparring partner sa Pigas Lawak, katropang Gab Alas. Ako gyapon ninyong bata sa Kanginan, katropang Arnel Cortez. Antod sunod higayon sa Mangtag na Ogistasyon. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa. XFM.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limong isalista limong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?

0: pa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.

0: Minaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan ko na mina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Ini kabanti pite, ini katras pise, ah, may pemuligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.

0: Jam!
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Batogod daon, maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Adi ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usa sahay mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.
9: Exciting!

0: oddi.
1: On se man orak.
0: Tinood ba? Ma matog ang ista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Salamat kayo mga maring sa pagpaabot og welcome diriya sa tuang tulumanon. Kung ako ikaw, gatropa, ako si Maring Inday Erica. Good morning!

oras, mga higala, mga maring. Doon na tayo, 29 minutos na nagalabay sa Las Jez sa Buntag. Ayong Buntag, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome sa tuang panag-uban diriya sa Studio X 107.1 XFM Tagum o babati sa mga maring diriya sa XFM sa Mate City. Magpildiha lang sa mga higala babati sa diriya sa XFM sa Bukidnon. O Malaybalay, probinsya sa Bukidnon. Og syempre mga higala, mga maring, mga paring. Mabati sa diriya sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Hantata alas 12 sa udto mga higala. Ning adlaw karon nga Biyernes, thanks God it's Friday. It's a Friday. Adlaw ron sa mga bigat laon. Kay ugma mga maring makapahuway na sabda ani mga higala. Ang mga aping sa tuang mga itmigim makapahuway na sab mga maring. Kaya medyo makarelax na punta ani ugma mga maring. Bada balik ko hantud alas 12 mga higala kang adlaw nga Biyernes sa Mayo 8, 2026 naman di ay. Kapaspas ba aning adlaw mga maring ha? Murag kamulang niya karon gibyaan na ka. Murag paspas ka ayo mga higala. Ang ato ang text line alang sa to ang tila greeting. Og sa inyo mga request, ay kamukalimot mga higala, ipadangat ka na sa to ang text line sa 09663069569. 09663069569. Okay, bahala sa inyong morning karon mga higala. Ay ako anang painito na inyong buntag ron pinayos sa ko ang dila. Dila na ko nga wa pagoy kaparehas mo labtik mga igala ha. Ako si Marik Inday Erika dili guapa dili mestesa apan dili makumbiyansa. Tungod kay mangunay og silingan.

0: Maraming salamat kang Dunex sa kanta. Ay, si Dunex may kanta. Ay, Air Supply man di ay kanta ni Maring. Welcome ka ba mga igala sa kuwang ikadawa nga pagbalik o ganyan mga orasa. Dala na ako akong kaobanan diri ang si Walaylain mga Maring ang umeegat karong buntaga mga higala. Ako si Maring Inday Erika. Nyari ako sa unggi. Ang ayan mo ko na kung buhok o mura ko kuan Bombay nga waan nakaway ng utang. Ay gumi ka na anakin kay narami may mga screenshot. Ay! Ami mga screenshot Shen Kane. Bawa mo na ito katong gidala sa Martin City at ayun sa Turel. Sikak ato-ato sa di sa Turil niya mahapit dali ka diha sa shrine. Welcome mga Maring sa tuang panag-uban. Ako ni si Tia Atiya Darian. Ako na muna Tia Darian na may noong ko kada kong bungod sa kagwang ning kalakihan ni. Ako si Maring Inday Erika dali guwapo dali mistay sa apan dili makopyansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang kaoban kining COO sa Gabi Group of Company, wala lain si...
1: Bakit ang yapon iyong iyaan sa kanaw na yung panaba?
0: Mura lang ako kakao puding ba?
1: Yes. Lami kang puding day ay.
0: Pura na luya lang si Paribong.
1: Samot pa yung kalami. Kay libre siya. Ang naglibre may naluya.
0: Naluya siya kay... Ala, akong tubig. Maring, asa to? Maring?
1: Bakit yung tubig?
0: Naglibre niya akong paribubong.
1: Ay, mga di ay nagluya si paribubong.
0: May ba may naman ang yung libre?
1: Wala na yun. Wala na inom yung libre.
0: Nakapiyaot siguro si paribubong sa senior. Okay. Nakapang libre man.
1: Mga siguro to wala si gamo. Nagpila din siya.
0: Ay, nako, mga igala, welcome. Ay, mong kagwaan ko, ay, mong luya-luya, Dabi, kaya naanami sa Radyo B. Ay,
1: yes! Unsa
0: na'y mo diha, Maring.
1: Nagunsa mo na'y mo diha pa.
0: Mag-exercise. Ayaw, luya-luya, dako ni Loy, lain lagi ka.
1: Ay, ayaw, ay, ko ni Loy. Ayaw, luya-luya, kay bangilan para ba? Atong ibangil para ba na sa bao-bao?
0: Ay, Maring, kanang si Katugay niya, ato sa Boracay kanya. Ato, alam ko si Kasa Kuwa nga. Ako, Maring, Erika, ganahantin ko anang bangbangil sa wala pa may bao-bao kanya ato.
1: Payong-payong.
0: Diyan na siya nga, habal-habal. Kana rin mo atro sa nga balabal, kalsuhan na siya ang kanang body doon nga naka-turbo, Maring.
1: Ay! Ano di ay?
0: Sakto, Maring. Anyway, mga higala, nga ito ang programa karon alas dyan. Medyo naipit mi sa oras, mga Maring. Oy, kay nakuha mi sa...
1: Na-late mi, kay na-late magin mi.
0: Gipakapit pa mi og Santon Plus Gold Coffee Mix ni Kuani, Lisel,
1: yes.
0: Akaso.
1: Na kay nalipay man siya sa tuagod kay ihadong, ang ihadong pangalan na apil sa drama.
0: Medyo ni pakpak sa bayang pitals, Maring.
1: Ay, di ay.
0: Na apil sa ayun drama ang yangan. Oo. Pero, gipainom niya og Santon Gold Coffee Mix. Muna yes. Na, kini mga oras, sabi sana na late, mga may healthy amo ang mga bodybuilder. Maring.
1: Makita niyo among mga pamanit nga sinaw kaayo.
0: Uy, lang, lagi, power lagi ni Maring. Ikaw kay medyo, medyo pula ka di ako. Mura ko, gihipa ni Ria.
1: Ay!
0: Gihipa si Tita Dibata, Maring.
1: Lain ako. Lain ko na ilang suga ko diri. Oh, mura bang nakasaka ng...
0: Uy, lahay nakikitong suga dyan sa Kirantidos, Maring. Ay,
1: katong ka... Katong siyo si Mi?
0: Ga-servisyo mo kung di ako ni Adto, Maring.
1: Ay, naman to, ikaw lang ito nakita na ko, Maring, sa si Mi.
0: Di pa undang ko sa management, kaya kung ako rin mo sayo, mang lakaw pa na mga customer. Kaya ako mang love you, ako ang Eat Me Games.
1: Wala gyud kay customer money.
0: Naa.
1: Ano mang lakaw man sila?
0: Si Edgar, Edgar ay isa
1: na din. Si Edgar ay die hard din mo.
0: Mo na nga si Edgar nga dito ko niya kabalo pero si Edgar nung ang hilig niya Eat Me Games ang bot. Maring, nilagpot yung bustiso, Maring.
1: Ayun na, Maring. Imbisa sa nakonekis yung Maring.
0: Nalagi ni Tulo, Maring. Sama na, Maring, ka ng extension.
1: Gilok mo kaya kung ilong, Maring. May muramang naikan o, no?
0: Ay, alagi ko pensaan lang sa kapulgada ang kitas o niya. Kulot, Maring. Kaya... Munay mo. Hoy, ayaw ko na... Brato, ang kumpras, Maring. Ayaw ko lito kagmayang, Maring.
1: Unsa man ay tapang?
0: So pagkan jud kang bato na si mong luyo oh, ara pa dai isog gay. Ay nako. Sige, padayon ta sa unahan mga maring. But anyway, kini ato ang programa hato ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga maring. Kini ato ang tulo ka mga kape nga lamian kaayo nga mga kape. Ah, nag-una din na mga maring kini ato ang pinaka mag-o promo ay pinaka the best grahan kay ko ani maring ay.
1: Ang sa mga grahan mo maring.
0: Kining Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow. Ikaw na ba di ganahan na maring? Dili lang kaya, dili lang kukwintahon ani.
0: Ang mga tagapagsabangan mo nigi kape maring.
1: Yes. Mga ilang gi-offer sa tuwa maring, kakabalo gid siya sa uhaw pakita sa kapel.
0: Makabalo ba ka maring, makapakalma ni maring kay kato mga wa malis sa ayuda ni kalma ni sila.
1: Ani kalma ba di ay?
0: Kay nakainom sila og Santon Gold Coffee Mix.
1: Para katong nay mga mainiton og ulo, pwede na mag Santon Gold Coffee Mix.
0: Aron nga mo mokalma inyo, dili mo alma mo, kalma.
1: Mo kalma.
0: Ang inyuhan mga gipamati din nga mga palagot, Maria.
1: Pakamahas, ha?
0: Ang ikaduha, nga to ang Santon Plus Coffee Mix, nga pati lamian sa dilip, kinalamian sa ni siya, Maria. Oo, kung dabis isa ipainom sa medyo mga bata-bata pa, o ka na mga bata-bataon po noong pangisip. O mga bataon, Maria, sama ni Kinet. Bataon ba ni si Kinet?
1: Kinet.
0: Bata pa na siya, oy, gani ga, kuan gina siya, magduwa-duwa pa gina siya, di ang sahay makit anak ko.
1: Di ba, eh?
0: Duwa-duwa sa panit.
2: Ayaw, di ba?
1: Nakita ni mo?
0: Uy, ako kita na sa dakong bangag maring. Matura na ikay, man. Dugay siya makagawas, man.
1: Dapat ni Kinet, manawag po siya?
0: Tara ko siya maningi, amo na manig panit sa siko.
2: Ayaw, di ba?
0: Ay, sa mga kaduwa-duwa karong panit maring ha, siguro ba yan? Siguro ba yan? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Kanyat.
1: Mamatay mo kong katawa.
0: Ayaw ba? Nalagay ka, Ken.
1: Motos yan. Nakita ninyo mga katropa?
0: Motos yan si Kenneth na hili kay panit.
2: Ayaw ba?
0: Ayaw, anak. Gawas ako dito, Ken. Tabangan ka na mo ron dyan, eh. So, ani, gawas na. Nagduha na po ito panit.
1: Ayaw na, Maring. Ay, nakahilak ko ko, Maring.
0: Muna, Maring. Masakay muna yung imong timailahan nga mo. Kahit nagkawala, o niya dugay mga...
1: Bugawas.
0: Bugawas sa CR. Nagduha-duha ng panit.
1: What's your color sa panit, Maring?
0: Naging siko. Patok ka dakan tabi kay mga tawa sa tambay. Ay magawa kay mo balik mi man lang sa pipila ka mga istorya o mga pagpahinumdum mga Maring. Live gikan diri sa studio X. Ako ni ang imong ex, ako si Maring Inday Erica.
1: Ako ni.
0: Kinsa kasi?

0: Salamat kayo sa bandang Atlantic Star. Ang iyang awit na ganayon, mga maring perminte. Sabasabot sa perminte, always mga maring. Welcome sa tuang Tila Greetings! Siyempre, ato ang Tila Greetings, mga maring. Hato ni kanato sa Turbo. Aron nga mas malikon ang ato ang mga dila. Ang ato ang mga pamitay.
1: Ayaw naman.
0: Sugo na po, maring.
2: Ayaw, maring. Uy, kapis sa kito kaya kong pangamaring.
0: Malikon ang pamitay, mag-turbo, male enhancer kanunay.
2: Yes.
0: Kailain po kayo ng mura ka ng kuwano, eh, ng sibudjin. So, ang kana ba yung mga Mrs. Mahimahe Blan-Blan?
2: Lagi? Oo, nanadaghan na ba yung kayo, tango, no?
0: Ayan.
2: 10 million na bang nananaw yun?
0: Oy, i-share din ayun na. Oy, kaya aron nga...
2: I-share na nga itong live para dili lang kayo ikaw kamo makakita.
0: Asa man dito ang air conditioner diri? Ah, ito ko na yung pabog na huwag maayabig. Eh, niinit man ako ang pamitay, Maring. Yow! Niinit ako ang pamitay, Maring. So, ang ato ang oras, mga higala, alas 11:03 na sa buntag. Uh-huh. Maayong morning sa mga namati kay Rondria sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. O usab, Maring, asa tarapita madungong sab karon.
2: Madungong sab, tikita sa kuan, 101.7 sa Bukidnon. Malay-balay, Bukidnon. Dili lang kanin siya, malay-balay, ha? Maabot po na higikan sa... Quezon, Maramag, Valencia,
0: Ipasugong.
2: Ipasugong.
0: Og diri asab sa lugar ni Cornelo.
2: Yes! Sa lugar ni ato ang kumari, si Kumaring Ray.
0: Aba, nagkapagatas pa ito si Maring Ray kato na kalabay ng gabi.
2: Di ba ka malo ma-invite si Maring na, oy?
0: Gani.
2: Maring, invite po siguro, oy?
0: Magbahin, siguro tayo ito makita sa Trento.
2: Sa tunga-tunga, yun.
0: Sa tunga-tunga, siguro tayo makita.
2: Sa Trento.
0: Sa Turinto ta magkita.
2: Oo,
0: sa tanan nga mga atong kaubanan diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
0: Man sa mga damati nga mga gwapo o gwapo karon diri sa San Francisco. Maayong morning. Welcome, welcome, welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes. Andam na ba ang tanan?
0: Andam na ay
2: andam og andam na magparing squad na.
0: Kung andam na di pila na.
2: Pilahin na. Ano yan? Dapat yan si Jairo na puno? Grabe ka na si Jairo ba?
0: Si Jairo na ganyan ang gitag na ni Kuan ni
2: Jongjong. Uy, gitirahan ko. Ano siya ka? Tulo mang sipo ni BBM Maring Erika.
0: Dibaan siya ang saldi ko.
2: Ay!
0: May pataka ka panudlo.
2: Uy, ano po si Cornelo? Si Cornelo? Ano po siya? Sa iyo ano drama ninyo, Tia Daria? Uy, isip man na! Lain lagi sila ay. Lain ikaw lagi. Daw, ikaw daw magkatawa nga ka ng kanaking diretso-diretso.
0: Wala gano'n ay makasuway ni si Cornelo o ka ng masuksok ng usa ka pulgada nga balahibo.
2: Yes!
0: Anyakol na.
2: Oy! Naapun na ito yung mga taga-Dabaw, ano yung nananaw, naman si Tuber.
0: Haba si to?
2: Na si Tuber!
0: Oy, taga-solid.
2: Yeah. Kanyang mga taga-solid ba kayo mo? Nagtawang mo na yung mga taga-solid. Okay, labi na doon kang Ma'am Lizelle. Salamat sa inyo.
0: Ay, salamat kayo, Ma'am.
2: Sa always nga ka Santon Gold Coffee Mix, Ma'am. Salamat. Inaot po nga naamoy po na ugma kay mo balik mi. Kaya hotdan mo gumiliri.
0: Oo, po may sponsor.
2: Po may sponsor na hotdan mi. Murang dihan na lang siguro mi mag-mangapin sa punta.
0: Murang dihan na siguro mag-abot ma rin. Ito na siya abtanan niya kay Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, murang dagang kay baon pa si Ma'am.
0: Di, ingon sa ganyan, ingon sa ganyan,
2: upang
0: talang daw kabuok.
2: Upatay! Murag panahon na po natin niya, mamalingki.
0: Oo. Kang Ani Bayawa, shout out, diri as sa Laundry Laban. Always nagapamati, goods perminti sa XFM, kay Sadya kayo, murag mag-power lang yun.
2: Nana po na si Chinese man, nana siya, naglanog-lanog mo diri sa programa diri sa San Francisco Katropa.
0: Hi, good morning kang SM Ray Suravasquez. Yes. Good okay. Morning.
2: Okay, sa'yo mo ang best friend nga si Lemuel. Lemuel, shout out sa'yo mo ha din ha. Okay, Ronald po di ay... Kani si Ronald ba? Kay Silim Sako. Kay ano siya?
0: Si Ronald.
2: Si Ronald.
0: Nga, si Ronald Trump?
2: Oo. Nga ginapa magpatila mi diri sa kuan ha.
0: Sa
2: Tinago Andili Mawab.
0: Uy, tilaan na to na diha.
2: Uy, ako tila. Uy, kamalo ba ya ka nga? Magnarabat ay karaban nina sa Mawab.
0: At tangi mi niya sa Mawab.
2: Yes, mangadto mi nina sa Mawab.
0: Sa Nuevo Iloco.
2: Nuevo ba to?
0: Ambot, di po ba siyon?
2: Mura karong kakatapusan.
0: Katapusan sa?
2: Sa kalibutan.
1: Ayaw diba?
2: Ay, nana!
0: It's your shoulder, Daria.
2: Nana po, nana po ang CEO dire sa kuan, Pirido.
0: Kinsa na?
2: Pa-request yung kinit, patila. Ay, sa patila, si Tuto.
0: Si Tuto?
2: Oo. Ang CEO. Oo.
0: Kuya, kumusta man to ato ang mga linyada da to, ato mga pamita ito?
2: Yes! Ang dire po dahil, hello, I'm watching from Purok, Bagong Lipunan. Barangay Westagong.
0: Kinsa na?
2: City, si Rigais ko ni Sir Lar. Huwag man namin si Sir Lar o si Nestor. From Nestor.
0: Ay, si ni, si pa rin Nestor na.
2: Ah, si Nestor na?
0: Oh, dako ka na si Kargada Maring.
2: Ay! Ang rin man ako karang gabi po
0: din. Dili ni sa gabi Maring, kay...
2: Kargador gudi ay ni.
0: Stapin mo kung tilaok Maring, oy. Napundo Maring, bago pamunta na nga all Maring. Naunsa na itaan ni Maring, programa man na yun ta.
2: Lalaing kayo si Alvin ay.
0: Isang
2: si Alvin. Si Alvin Guo, kaya siya nga, ayaw hilak. Kay mapangit ka, ay!
0: At least gusto ko ginagang mapabilin tang guwapa, Mari.
2: Gano.
0: O, sa makausap pa mga yung buntag kang Barini Store, kang Maring Sisil, yes. Binasa may Purok, Bagong Lipunan, Barangay West, Tagum City. Yes. Maayong morning. Salamat kayo, ha?
2: Bisan pa sa mga kuanday o nga, nangutana lagi yun. Kanos agad inyong caravan.
0: Sa
2: i-update lang ka namo, ha? Kana di, burag katapusan lagi. Karong katapusan
0: karong
2: sa
0: bulan
2: Mayo.
0: Na, karong bulan
2: karong
0: na.
2: Karong Mayo, oo.
0: Ay, sige.
2: Yes. Tanaw ta sa game to sa inyong Luka Donex. Uy, game to daw. Unsa man eh?
0: NBA na, Mari.
2: Ay, NBA. Kay nagdula si Lolo Bron. Uy.
0: Kabalo ba ka sa meaning na NBA?
2: Unsa man na NBA?
0: Nabayot ang amaw.
1: Ayaw na.
2: Man, nagikana ang mga anak, Mari.
0: Oo, kay amaw, mampunta.
2: Mayang pagpaminaw ni John G. Librias.
0: Uy, salamat kay pare John G. Thank you,
2: yes.
0: Kang Ali Vicente. Yes. Kang... Kang nyara kay nakalimot mo ko ng mga kabanan niya. Kang,
2: pagpuyo niya, Alvin ha. Pagdula lang sa panit po niya.
0: Si, kuan ka to nga to ang hitsuraan nga teknisyan niya ba? Sakto pa marugsan. Si Keanu.
2: Si Keanu, buyaw kayo na.
0: Oh, piliha na... lang sa Maring ang ilahang admin niya mo. Ilang newscaster din ha, Maring.
2: Ay, di ay.
0: Si Coney Loy.
2: Usa ka meron, yung tagtad, bala. Gidok-dok, martilyo, ang agtang.
0: Kaya ka nun, kayo na.
2: Ay!
0: Sakto kayo na sa ipamarog na ring.
2: Kuyaw kayo ng bayhana.
0: Nagkahanukan.
2: Dili po na basta-basta.
0: Nagkadubay. Nagkadugay na siya marin. Nagkahamis ang telescopic maring.
2: Nagkadubay.
0: Marag, tirahan siguro ng BS1.
2: Napaliya. Oh, parang wala naman siguro yung magkuhan eh.
0: Wala na yung musukol.
2: Kaya atuan na lang ni ikuhan eh. Bigyan eh. Unsa man?
0: Wala na kaya tilaan na lang.
2: Tilaan na nato ni.
0: Onya da, onya da. Ha?
2: Manukad ka?
0: Ako saan ko ayun ni ako ang pamitay kaya hiwi. Nahiwi akong pamitay ma rin ha. Balin sa tika stampi.
2: Anta. Natanggal ang tali lagi.
0: Ako ano?
2: Igang kakatong lamboy mo gamit. Nylon mo lang kakakalong.
0: Lahit mo kung ako nadala ma rin. Nagabok mong gutong lambo kay acidic kayo, Mari.
2: Acidic na ito?
0: Nakuan, Mari. Nakuan ang lambo na yun sa acid, Mari.
2: Nalaan na.
0: Kasi sabi itong tilaan niya, kaya ito na yung pastadahan na niya, kaya aron nga mahuman na tayo.
2: Okay, yun na, Juan. Burang man na ganang nakuan na, nabarang nabahaw na na. Kaya dugay mo kayo.
0: Dugay di ay?
2: Dapat dali o nang to, kaya mabahaw na. Da.
1: Ayaw naman.
2: Patila po bidiri sa kapalong Maring Erika o
0: kaya.
2: Di na ka magmaya na, Jairo. Kadoa, ha?
0: Kinsa pa.
2: Katoy mo ang buwan. Si...
0: Si Ma'am Ani Bayaw. Ito pa rin tilaan si Ma'am Ani Bayaw. Kinsa pa ilain niri, Abi?
2: Wala na yung mahabol?
0: Wala na.
2: Wala na? Kaya takluban. Wala yung mahabol, katakluban na.
0: Ito nang sirahan niya, kaya ba si Langawon? Anya na. But anyway, ito ang pagbalik mga Maring. Ito ang pagtagad kining suwat kang ipadangat.
2: Yes.
0: Sa ito ang tulumanon kay Nindot, kaya ni siya Maring.
2: Wapo kaya ito ang sulat ron. Kaya, almost,
0: tagaanak ko sila
2: okulo. Almost duwa kakuponban siya. Grabing sulatan, dahas kaayo.
0: Naroo?
2: Oo.
0: Oh, tagaanak ko sila klo, Maring.
2: Ano sa mga klo ni mo?
0: Nakabanag gamay kuan.
2: Ang makatubag sa kuan.
0: Inyo na rin kuan. Ay, maghaba mga igala, mabalik miss, human lang aning kanta ha, giganta ni pare Richard Tuto. Ang awit na kanayon, Now and Forever.
2: Yeah,
0: ako si Marik Inday, Erika, Dili Guapa, Dili Mestesa, apan ay good, makupiansaan kay Mangunay, good kong silingan.
2: Kaya niya po rin yung iyan sa kanunay panaban, si Tia Daria.
0: Unya. Uy, pagkapin niya.
2: Ano? Exciting!

Usahakan lau. Sasulun, sapresuan. Og dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arawan lawa. Naalamoy mga bakong blip. Oh, naalamoy mga bakong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige. Pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?

sugod sa maayong pamatasan tiya Daria o gamaring Erika. Tuguti una ako sa pagpangayo o katahuran sa mga nanamati. Good morning kanyang tanan o thank you for watching. Maring Erika o tiya Daria, itago lamang ko sa pangan nga kuni. Siyempre, usa ko ka babae. Usa ko ka minyo. O gitago naman nato sa pangan kanya kung nabana karon nga si Tober. Maring Erika o tiya Daria. Nakos karon sa sitwasyon nga I am a really akarang gabasol ko ba? Gabasol ko ng anong naminyuan ko ni Stuber. O garon inyong sabtan ang tinuod ng istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko sa dihang uyab pami ni Stuber. O gingon ini ang mga panghitabo.

0: Gon.
1: Malams. So, Ber, nalagi ka to, Ber.
0: Dugay naman kitang uyab, ba?
1: Mm-mm.
0: Gusto na akong mabutang ito siguro sa kanyang prestada.
1: Mag-plaster na ka niya.
0: Di ba, but-but-sabot na
1: kung mag-plaster ka niya, di ay.
0: But-pasabot na kung mag-minyo na.

0: Damag minyo, di tampo kasal ko. Di ka siyempre! Di ka kuhan pa kuhan yun.
1: Og loyal ka sa imuhang mga minyoan, dapat dito nakapahuman sa minyo, gusto ka mo hilabot.
0: O nga, hantod, karos aman ta magkuhan ani. Sigur tak agwanta ani, ako sakit na ba kiningan kong pusoon.
1: Uy, ipaipit na! Nga man ang pugson.
0: Sige na ba?
1: O kung sa ako ang desisyon, maugin na, hulata ang ako ang desisyon nga pag wala pa, og dili, dili sa...
0: Paita po ni mong lakihang mauyam, oy.
1: O sa mga nakagusto ka sa ko, labura mong imuhang pungson.
0: Ano mo tanang magkakagusto? Ang gusto nga ko mag-iminyo ni mo.
1: Amo gani.
0: I love you so much kung ni mo, my loves.
1: Kung ito akong so much, hulatang ni mo. Og forever ko ni mo, hulatoy mo akong gusto. Ako ang desisyon may magbuwa.
0: Sige, pagkuan na lang ko, pero nga, nagumahuman ako.
1: Ano sabi ng kuan?
0: Kuan ba?
1: Ano sabi ng kuan, anak?
0: Gawin ko, kabulo na magkano. Ako, abi ni mo, dugay na magkita nagkauyab kon mga...
1: Mukuan ka niya. Dapat pahuman nagkasal.
0: Ah, sa muna, kinaraan mo ng istayla, oy.
1: Yes! Conservative sa parents. Strict ang parents ko.
0: May mga nagsaging kardaba, kahilaton pa mangliki.
1: Ah! Muli! Muli kayo rin ang kardaba.
0: Naranguhan na tayo.
1: And eh? Pero, tuber.
0: Hindi nyo ka magigminyo sa kuha. Hindi nyo ka magkasal.
1: Tuberculosis. Ayaw pagbuot. Hulat ta.
0: Isang taon niyo. Wala ba siguro ka mahigugman ako?
1: Pohon.
0: Mahigugman ka na ako, ha?
1: Yes, of course.
0: Ang pakuha na ako nung kubi.
1: Ha? Ano ma? Sabi na abot na nang. Abot ba ito sa kuha? Ikaw, tuber ba? Kanang, ikaw, nadyo kayo pagamanyakol.
0: Gato king uban ng kailan ako di pa sila uyab, gakuan kayo sila. Kitang uyab ta, sumunod yun eh.
1: Lahe ko! Don't me!
0: Muna ikong ganahan klase yung pagkababae ni mo ko ni.
1: Ayaw ko.
0: Wadyo ko na, wadyo ko masayop kaya ikaw akong gipiling, ikaw akong gipanguyaban o nagdugay atong relasyon.
1: Yes! Kay I'm not a girl that easy to get.
0: Murag Britney Spears. Pahok ka na lang gabi, orang niya mahumanta
1: ni. Kana, murag sure ko. Mabuk pamuruk.

0: O, ba dahil marin?
1: Oo, marin.
0: Ala, uy.
1: Kaya ako agang gusto ka naging... Kanagin da ko ay gargarada ka ng sakto-sakto gani nga mo.
0: So,
1: murilod pa?
0: Subot pasabot ni mo. Gusto ni mo namin yung ang kanagin ako kay gargarada.
1: Yes!
0: Ay, parang ano rin si... Kamarama, si Tumber, kanang uyab ni mo rin. Wala pa rin kakita ni Ana.
1: Pero wala pa. Kung makita na ako, ah, maka, di ano ko makabalo.
0: Abir, abir, og. Dili na akong gargarada si Tumber, bi.
1: Di mo ko katingog ma rin. Ay, wala pa man ako so, nakita.
0: Niya kung, halimbawa, nakasal na mo, niya ka nang... Wala gamay dahil yung kargada ma rin. Biyaan niya mo siya.
1: Burang magduha-duha na dyan ko ana ma rin. Kaya akong gusto, dako na bagyugayo ma rin.
0: Uy, suwayo sa ma rin. Uy, ito sa bang.
1: Ano man ma rin?
0: Para makita niya, makinig akong banan ako nga sa Edgar o.
1: Oh. Ano, dako pa siya kargada ma rin?
0: Wala pa may anaga, kasal ma rin. Giyak ko na nisang gipatilaw. Sus, nakitaan ako ma rin.
1: Bantong!
0: Sus, murag 1-8 ma rin.
1: Ay! Wala ko na si Edgar takiang nagamay, kinigamay ang bagta.
0: Ay, kaisa ma rin, yagin ang igaid ma rin para di mahalata ma rin.
1: Uy, inaanin ko rin ka na kong kay Edgar.
0: Advice na ko sa imuha ma rin, aron di ka mapakyas ma rin, swayi daan ang imong uyab nga si Tuber, aron makitani mo kung dako ba si kargada o dili.
1: Tuod, no? Para makita po na ako kung sagay ka na ko.
0: O niya,
1: na... Inood ka na ako. Kaya isbatod pa niya, kami nyo o nasa sa kuha.
0: O, sa papiki, ang langay ni mo, ano, uy, minyuin na, uy!
1: Maray mo, ganyan akong paniidaran ko naging dako, bigyan o gamay.
0: Si Marvin, ganyan, nagminyo na kayo si Marvin.
1: Si Marvin, uy! Ay, pasin
0: ikaw pa.
1: Ah, sige, ako, ano, ako pa rin susihon, Maray, kung sa ginakadako yung kargada.
0: O, monitor na, uy.
1: Ako na yung i-applyan o monitoring.
0: Surveillance, doon na, Maray.
1: Ako na yung tisigan si Tober.
0: Ano yung style, Maring?
1: Tuloy ko, Maring. Usa may estilo, anak, Maring.
0: Ano yung CR, Maring? Butangi o CCTV?
1: CCTV?
0: Pwede makita ano pa. Ihione mo dito si Tober niya kung makita ano mo dito, Maring.
1: Sige, try ko niya. Mapalit ko, Maring. Sige, Maring. Salamat, Maring.
0: Papalit sa online, Maring.
1: Ah, sa online.

0: ipanhi man ko diri mo risbay ninyo. Masino kay plano na ko. Ikaw ha?
1: Ako? Ni plano? Never.
0: Masino na kay plano na ko. Kagutlo na ko pagkalalaki ko.
1: Muragi. Muragi ito, Mayor. Muragi kapoy kay ka. Panghi sa dito sa CR. Lakaw dito. Panghi.
0: Wala mo. Di mo ko kaiyon.
1: Di kang ka nagbaktas.
0: Ay, tuod, no?
1: Panghi sa para maka mapresko ay mo ang panangboy na. Tanawa. Eh, diya. Tanawan ka ni, Bi. Tanawan ka ni. Hala! Dapat man siguro rin CCTV ako napalit. Huwag mong ko'y nakita. Hala ko! Ngit-ngit mo kayo rin CCTV ako napalit. Pero ano ba ko'y makita nga? Dako mo kayo ang abresiyahan siper? Huwag mo! Makita, oy! Hala! Daot yun din ang CCTV!
0: Lain na rin yung isi mong... Ay, naman ka rin nag... Sino kita naon mo siyang cellphone?
1: Na ako, kita naon naman ko yung message. Akong si Kumare.
0: Lain din yung...
1: May birthday on yan daw.
0: Lain yung CR kung mo... CR tali ako yung makakanta, matagkalit.
1: Di yan, girl. Makagwapo, ginatingog di ako. Singer, di ka. Sampula, be.
0: Nagkaroon. Pinando po man ikaw.
1: Kung ay! Ambil mo na kung si Matt Monro, si Fernando na ito.
0: Pinando po niya ako, ha?
1: Ay,
0: Siman, sampulan tayo kanta.
1: Sober!
0: Saman.
1: Ay, dire. Gusto mo lang kita dire sa sala?
0: Iyon mo kung gibira.
1: Dire ta sa sala. Hindi mo ta sa CR.
0: Ano sa sala mo ta sa
1: kwarto? Abi na lang, doon kita sa ganghaan.
0: Sa kwarto, tapos mo gawin.
1: Ayaw sa, dilit sa
0: nasa. Kasi mong salit sulod si Donix dire ba?
1: Nag-break ka wala?
0: Mag-deliver ba na siya black rice?
1: Nag-break ba ka wala?
0: Masa gusto, brief?
1: Wala mo makay brief siguro.
0: O nag-brief, oy.
1: Oh, abray mo siper, panirado sa.
0: Uy. Habit na minta ng amigas. Gusto man, kuni, nagka-desisyon na ka, magpagkasal na ta.
1: Ako sa una-una ko.
0: Sige rin, magkaguna-una, uy.
1: Tagayin akong gamayang time. Gamay na lang kayong oras akong kinanglang ipangayo sa imo.
0: Mura magkakanang...
1: Gamay na lang kayo. Ayaw, super. Antosa na lang ang gamay mong oras. Diha, makadesign na dyan kung unsa ko ay desisyon sa imo.
0: Mura magkagtiyador sa last two, siguro na hunag number.
1: Ingon anak ko na siya. Among bayan sa imo ha. Kaya kinahanglan pa na i-compute.
0: Ah, sige.
1: Kaya kung makadaog ta.
0: Uli sa ko kagabi na.
1: Ah, sige. Amping ka nun na
0: eh. Basta makadesisyon kayo.
1: Yes!
0: Pakasal na ito ha.
1: Kamay panahon na lang. Ang sama niya akong CCTV. Dapat makayo niya akong CCTV. Huwag mo ko'y makita. Ako nag-zombie. Wagi!
2: Ayaw niya ma.
1: Ang niawas nga lang ng tubig ako nakita, pero wala man ko'y nakita. Asam na iyahang kargadaan ng napitan na buta?

0: Maring ari ka og diya dariya pila na istorya. Ni sugod na lang jud ko nga mapakasal mi ni Tuber. Kay lagi nga may bawaan gid ako bounce kada ko ning iya pero di ba makita og ganang tan-aw nako sa CCTV footages maring oy. Mutaw na pakasal na mi ni Tuber kay I love you so much sa bugon niya. Onya pag human sa mo ang kasal. Mo kani maring Erika ang mga nahitabo.
1: Salamat kayo, kuniha.
2: Yes.
1: Nakasyal na gid-down ta.
2: Magpasalamat siya kay nisugot na ko sa imo ang ipangandoy.
1: Kabulubag ka, kuniha.
2: Grabe
1: ka, excited ako karong gabi. Una kay kasal mo ito kaninang buntag.
2: Kabalot siya ko. Kada ka na kayo kinambrasan ko kay kamanggunit.
1: Bisag ka kapoy sa pag-abi-abi sa mga bisita pero kondisyon niya po na kong lawas kay
2: sure?
1: Excited kay kong mutilaw ni mo.
2: Kanahan mo kong buwan na ito, bro.
1: Kita naman duha dito sa tumbay. Kita naman duha. Sugda na ito ni.
2: Ay, tira to. Okay. Grabe. Excited jo kayo ka?
1: Sa excited mo lang.
2: Ah, tara, tara. Sa pa may jo kayo?
1: Ayun na to.
2: Dali na. Ah, sige, sige, sige.
1: Ako, gusto mong damsyon.
2: Ako ang abrihan.
1: Gabrihan mo.
2: Ha?
1: Usa may mura maka dakuy na ba? Usa ba? Nakuyawan magkasa yung gita ni mo.
2: Kakalay!
1: Nge, ba?
2: Unsa ka na super? Mura man ang kalong ko!
1: Ayaw po, isinggit kay mauwa po ta, oy. Maulaw po ta sa mga silingan.
2: Mura man ang walls nga ni tapuan. Unsa na diyan yung kasutla?
1: Honey, my loves.
2: Maunito ko nakita nga wadyo. Amin na akong CCTV ang daot kaya wadyo nakita.
1: Hoy, di nakakabalibad kay kasal na to, eh. Banan ako ni mo. Aguantahan ang sa kagamay ng akuwa.
2: Ang sama na, honey. Super mo na magtungaw.
1: Kaya nga no, di gilok? Gama ito, pero gilok man.
2: Gilok pa na,
1: eh. O sige, giniper ni mo pagkuha. O sa mo na, eh. Ano mo giniper? Gilok kayo, gilok. Mura magkaga.
2: Ay, katali. Makuha ko nil cutter.
1: Tuning ba? Sige, aga. Gilok ka, eh.
2: Hilang man na yun, oh!
1: Di kaganahan gamay. Ay, naghila ko eh. Mudakor lagi ni. Mudakor na kay bata pa man eh.

Maring rika og tiya Daria, mo ni ako ang problema karon. Kayo nagpatuo pa ko stamba sa kong kumari nako nga si Mads Waning. Sila ni Tia Prising og sila ni Tio Sidoy. Dili na tayo maabot sa punto nga masurprise ko ni ako ang nabana nga si Tuber kay hastang gumayag sa iyahang kargada maring Erika. Sus, marajog ka ng agungal sa mais ka ng sahot maring, oy? Pang kinder ang size ba? Nagbasol jog ka ayaw ko kay kana kaling maghilabtan ko niya maring, no? Sus, mura lang ko kaya kigwa ka gilok-gilok ka may. Pero ano kay mahimo kay kasalbi ay mini tuber. Kasalmi sa simbahan ug sa huwes pagyod. Ako mga panguntaan na mo kani karon. Although nga mahal na ko ni si tuber pero di ba na ko pugan nga magbasol ko. Uy nga. Hantos-hantos ba na ko ni pasano ning aning nga suliran nga di ko malipay maring? Kung kamo ako, kung ako kamo, o sa may angay na ko pagabuhaton. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Connie.

0: mo kadto mga mari nga to ang kaagi nga ibasa karong adlaw mga igala simple nga kaagi pero yes. Medyo bugat biya pod ni maring Daria ay. But anyway, ato sa itimbaya ni Tia Daria,
1: yes,
0: ha?
1: Yes, napod rin. May mga pahabol ng timbaya po ni sila.
0: Pakitimbaya daw, pakigreet daw sila ni Maka Richard o Mac Richard Tayloring, si Mr. Ranil Daculo o Daculio, eh Mr. Dudes Dacula, sa may barangay Central City of Mati, gikan kang katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: Nga to ang mga taga-Mati din, hindi po magpalupin.
0: Dito siguro sila magpatahi o nindot sa mga uniform.
1: Ay.
0: Oo, kay medyo layo-layo naman rin as Dakbayan Stagom. Anyway, ito itimbaya sa makausap pa ang Mac Richard Tayloring. Yes. Magpatahi siguro tag-bra di ha, oy.
1: Oh, katong, kanang bra nga isalay sa bitaanan?
0: Kanang bra nga kanina ni Bangang Stunga para hungaw pa ayaw na rin. Kanang ko ayaw.
1: Shout out po namin diri sa Mira Puentes. Si Mary Rose di ay ni...
0: Oh? Si Mary Rose?
1: Si May Rose.
0: Ah, May Rose.
1: Ah, May Rose.
0: Aba, diyan sa kuwang katunay ang buhok ng muraga mais.
1: Ana pa si Arcelia Umaki. Ayaw, ana si Mao di ay walay nakita kay mura di ay tungaw.
0: Uy, Maring, pwedeng na... Anyway, kung gilok, kay school tayo mas gilok, ginasya Maring. Kay spoko mo ng tungaw, Maring, kung muna yung makot-kot sa imong itnigis, pwede mo ganing gilok ka.
1: Ay, napon si... Kwan, si ana po si Alvin, no? Alvin Buok.
0: Si Alvin.
1: Oh, ipapaak na lang na yan, tabay nito si Amigas. Parang mudag ko.
0: Okay. O ba naman, o pinisilin, mahiyos naman gihapon.
1: Oo, tama. Dali naman kayo ng Amigas po.
0: Atong kuhaon ng mga lantip ng mga tambang sa mga namati karon dira sa Tibok, Mindanao.
1: Ang namati, gikan dira sa Mati City. Okay. Bukidnon, o sa San Fran.
0: 0966-306-9569 o subon ko, 0966-306-9569 o live sa takaroon mga higala sa Facebook page. Pakisearch, palihog ang XFM 107.1 Tagom o ang XFM Mati City.
1: Yes!
0: Ayan, i-follow niyo mga maring, ha? Og,
1: namo, karon sa live, i-comment ang iyong mga, ang iyong, kung say, kuwan eh, ang iyong tambag.
0: Tambag ninyo kang kuan, kang kuni.
1: Kang kuni, kung say, tambag ninyo.
0: Malasad yung kuni.
1: Si kuni ang tambag, ha? Dili si tuber, ha?
0: Oo.
1: Ayaw ka tuber, kaya magmahay mo.
0: Pero, ang batling mga, kani si kuni, atong sender na to, malas si Ginesia.
1: Ay, pilihan lang gito siya.
0: Pero kaya, di pa siya ginahago ng gagmay.
1: Magmatod pa sa istorya, mas gilok man daw ang kigwa.
0: Mami,
1: kigwa kay mo gilok.
0: Sakto.
1: Yes. Bata ka rin gamay, di magani katulog.
0: Yes. Kita gani kong mabutangan at tungaw itong itmigim, mahasol mo kayo pagmaayo.
1: May nalang niya ko, kasi pag gamay ni, gamay lang yun siya.
0: Kaya ko, gamay po niya ko, Maring.
1: Ay, pero bawi man siya, Maring. Ay, naku man po ang pickle bowl.
0: Bulog yapon, Maring.
2: Ayaw
1: naman. Masin na yung si Lando, okay rin gamay. Kaya ako man yung pickle ball.
0: Yung yun yung, grabe piting kuhanan to niya. Oy, kaya bunog kayo akong kuhanan. Kaya si Kibanga sa... Muna diya karon ang istorya nga kinabuhi ni Kony. Nga dilit taka relate anima rin. Kaya
1: yes,
0: ato mga bauna nagko magkargada. Ay, nako, mga mari. So, ang iyong tambag, Bi, kuan siguro na sa ato ang kuan, Bi?
1: I-comment na rin ang iyong tambag. I-comment o iyong i-text na lang para mas dali.
0: I-text sa'yo. Ato nang basahon, mga mari, sa mo ang pagbalik. Siyempre, kaya ito ang programa. Hatod ni ka na ito ang mga higala sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay sangkap nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. Nga sigurado mo alin sa mga balatian. Mapalit ka sa mga parmasya butika nationwide. Mapalit subs sa ato ang Yes to Health Clinic diri sa Dakbayan Stagom ahadapit sa
1: Ganti Road, ha. Makita ni mo diya pa doon sa left side. Entrance lang yun sa public market. Makita mo Yes to Health Clinic. Tapad lang nasa sa kanto nga naay bugasan.
0: O, pangita alang si
1: Palangga.
2: ngayon.
0: Ano gawa mga higala kaysa mo ang pagbalik, ratsada, tila, greetings.
1: Tapos ay pakapin mo rin.
0: Kinsa na siya.
1: Ah, importante di ha, taas ang dila.
0: Taas ang ginba.
1: Ah, importante na. Good noon mga katropa, true love. True love, dili basin ang private part ha. The whole person good imong dawaton.
0: Yeah.
1: Ay, kuya ni iyang tam...
0: Kinsa na siya?
1: Si Ismaela, si Bilanyo Asuncion.
0: Aba, magaling siya magtambag, Marie.
1: Yes.
0: But anyway, ito na balikan ng
1: balikan
0: mga tambag.
1: Balikan na lang
0: siya. Pagbalik, diri agyapon sa inyo hang gipangga nga istasyon kini ang XFM Exciting.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy parle pagod. Akurate na ba ni mo kumpare nga? Nakay gusto niya. Charot.
5: Exciting.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
9: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Canton Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Canton magabi, buntag na po, walay. Halang yung kutukuto, salamat ganito ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natumangan.
11: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Dipla sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pang pakusog.
13: Turbo.
14: Pang padugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo. Food supplement for men. Ihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Seven Plus Herbal Soap. Sinong maoda,
19: tagasibalong. At ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Mga katrupa, exciting!

0: Well, nabalik ta mga igalas. Ito ang Dulumanon. Kini ang Kung Ako Ikaw Katropa. Kung ako ikaw katropa, kung ikaw ako katropa lang. Kung kitang tanan sa mga ato mga steeping anikurong kalakihan ni mga maling. Sa kaaging ato ang gibasa kaagi sa usa ka babae nga si Connie nga naminyo sa usa ka lalaki nga iyang lugar niyang uyab. Ay ang leader niya na nadiskubrihan pag humang kasal nga gamay dahi kaayo o gargada.
1: Gamay kayo iyang tabadido
0: eh. Medyo gabasol siya maling. Kay mirag di gidaw maka hatag o kalipay gibay nga ana maring.
1: Wala ko kabalok sa Mari kayo sa kuwa. Malipay naman po ko kang Lando.
0: Kay unsahay man gud ingon taga unsahay man nga ringa.
1: Si Lando man gud maring, dili man kayo nga sa kuwa nga dako.
0: Unsa man di yaha?
1: Kana standard lang siya.
0: Kumaga square ana.
1: Sa mga ayaw naman. Di ka mga wiwi nga to ang kuwa na na maring.
0: Murag pan ba itong square bread?
1: Square!
0: Anyway, ang ato ang programa mga higala ha, kining lingaw-lingaw lang ni ato ang mga kuan diri ato mga pasalida diri ah.
1: Yes.
0: Lingaw-lingaw lang gid ato ang tumong ani mga maring ha, walang ko kontra.
1: Yes, walang ko kontra.
0: Imo supla dia kay kini amo ang mga steeping
1: ako mga maring. Ako sa nang
0: itin bayaon maring.
1: Naman na ito'y watcher from Singapore.
0: Ay, si,
1: si Wasaki Agiri Vlog. Hello, good day watching from Singapore.
0: Ay, mga taga Singapore. mga taga Singapore, maayong morning. Salamat sa pagtan-aw.
1: Medyo layo gin siya maring. Kaya naman ta, naraman ta sa Wan. Singawan.
0: Singawan niya. Singapore siya.
1: Udagan pa siya o Singato. Magi pa tag 3.
0: Agi pa ta sa Tagugpo. Tagbina. Tagbilaran.
1: Layo kung yung itagmaabtan. Ano yung maring?
0: Nagan pa tagmagian nga mga ti.
1: Yes.
0: Kisa pa'y naadya maring. Kaya ito lang yung bigwasan.
1: Ito ni Hologabon yung mati maring.
0: Diri asab sa ato ang mga namati sa Mati City sa makausap pa mga higala. Naghaking salamat kang sa Mac Richard Tayloring. Mga namati karon diya sila ni Mr. Daniel Daculo. Sa pag-isakto magbasa ni Marim Daria. Daculo o Daculio?
1: Daculio.
0: O si Mr. Dodesport.
1: Daculio?
0: Daculia pod. Basi Daculo, Daculio siguro ni Parias. Lahilag sa lag-apply din maring ora o ang diferensya. But anyway, salamat kaya sa pamamati mga maring kang Mr. Ranel o kang Dudes diya sa may Mac Richard Tayloring sa Mati City, particularmente din ha ang mga higala sa may Barangay Sentral sa Dakbayan sa Mati, Davao,
1: yes.
0: Oriental.
1: Pati diya sa kuan, sa Madam Market.
0: Sa Madam.
1: Atuang kuan diya mga aming kabigo, ang mga si, tindera.
0: Labasera diya nga si Inday Utnga.
1: Yes, saan diya?
0: Inday Tato diya.
1: Ah, mayawan mabunta.
0: Si Inday Utnga katuman ito itong kaoban sa Davao City, D.I. Nga, tsada po kayo mo Utnga, Maring. Ikaw na, Utnga daw, Maring. Ayaw pala na sa ipan. Ako, Maring. Pangutan ako, Maring.
1: Sige diya, ikaw na, Maring.
0: Ay! Yung anak ko, Maring.
1: Mura man itong iro, Maring, ka nang gigukod.
0: Mura ka, iro nga ka nang kita ganig hadlok ng mga butang. Oo. So ito yung sigunta ni Maring, ang kaagi ni Kuri. Kung ikaw ba sa iyang lugar, Maring, mo parehas ba mo magbati yun? Mura magmahay sab ka?
1: Mugali. Kang kayahan man good, iya dapat iya gusto mo din siyang dako. Dapat iya giklaro.
0: Dapat iya na ang gikuan
1: mo. Palit siya ka itong mahalo ng CCTV.
0: O di ka nang, sige man sila date-date maring. Iyan man ang magbagid-bagiran man yan nadaan.
1: Or iyan, pakalitan niya kuot ba? O sa ito, amin ako na sinsilyo.
0: Yeah, dito man ganyan siya na biktima maring. Unay sa siyang tari, mga ka na ganyan aya na daw magpakasal kung makuan na. Aya na magpahilabot kung nakasal na. Diyan siya nakuan maring kay...
1: wala na sige siya mabuhatan na maring. Kay kasado sa, naman sila.
0: Kung maabot sa punto maring, aya na siya nag... Pailabot niya na kasalan niya kanang sanghan dai maring.
1: Oo, oh, oy. Ulahin na bang pagmahay maring.
0: Di naman niya gusto, di ba niya pwede pa operahan.
1: Alang mag kana maring, pwede pa na paoperahan.
0: Niya mga paoperahan nga lai man na kaayo maring.
1: Kani maring, kanang iyang kahimtang karon.
0: Di na may operahan ano, di na may mga operahan na siguro. Sa kayo, padakon.
1: Padakon.
0: Kanang
1: kuanan. Muda ko pagkahato.
0: Siyaan gamay niya pang sansanan o mga kuan.
1: Butang agapas. Burak unlan ba? Burak unlan!
0: Minatay kayo. Buta nga gapas, Maring. Hay, nakuha. Nalilibog akit sa aling kaagi ni Kuni today.
1: Ah, sige, pasahon na nato ni Kuni. Kani ay ang comment eh.
0: Birahe kayo na siya. Yes,
1: kani si Ma'am Ismaela Sibiliano, Asuncion. Ana siya, good noon, katropa. So, love, dili basihan ang private part. But the whole person, imong ginawaton. You got to love me for what I am. Yes, kanta man niya. Timsong man niya yung ipakita.
0: Giinglisan ta niya, Maria.
1: Yes, timsong, no? Love me for what I am.
0: Oo, ba?
1: Tapos pag-unsa na kagamay, dili na basihan. Matod pa ni Ma'am Ismaela Sabiliano. Ana siya nga, ang basihan yun, ang tinuod na gugma, wala sa parts.
0: Pero kung tanong ako, kanong namang gidagdag mo, inapoy dagko, pabor-pabor, siguro kayo na maring, no?
1: Kaya, ma'am, ipaliyo kong tubang, ana. Ano, pabor-pabor ba nina, may gagmay na dagko?
0: Dapat gi-balance sa tanan, kahit kuhan.
1: Huwag mato pa ni Mar, si Marjay, nga, sana, mananaong, March.
0: Sa ingon niya?
1: Bulitas daw, ingon ti Bimbim.
0: Aba,
1: saan pabutang ang bulitas?
0: Unsa ang bulitas? Kato mo nang...
1: Unsa ang magbutang bulitas? Sino nga mas dako pa mang bulitas kaysa ibutangan?
0: Di ba kakapot?
1: Unsa ang pagtapot nga mas dako pa bulitas kaysa iyang butangan?
0: Unsa ang i-wielding sa ba? Aguanta lang jud ang sender, bisan gamay ang kay tanang gamay may puruhan pangamudako. Ana lang maring. Gikan kang Elrin digin yun, aba? Di po niba sabas nag-komento yun si paring Elrin? Ang gamay mo, dako pa. Pero ang dako, ay, murisiko, saboy. Murisiko. Murisiko, sabla dako, maring.
1: Bakit ka mo ko ng siko? Ay, wala mo na katong, sa'y panit niya?
0: Maragandohan mo panit. Siguro
1: ko ano? O wala gilain
0: siguro. Ano na siya maring?
1: Eh, ano na?
0: Panang laplapo na yung mga panit siko niya. Iputos dito maring. Kung baga mura ka ng lumpia ba?
1: Lumpia? Ay! I-rap mo, i-rap?
0: I-rap mo, murag turon maring. Ay, loko.
1: Kuya po kayo ni... Laing mga ni tambag si Mark. Ana si Mark Gregory o ana siya o. Ipaputol na lang na, ma'am, ipakaon sa pato.
0: Mahilo ang pato.
1: Ay! Ikaw yung good mark, ha? Imuha dyan tagaan, huwag hilo ang pato. Uy, pwede ba yung pato, makakaon, ana?
0: Kabuangan, gini mo lang pato,
1: Mark. Mukiri ka pato, mapato ting yun.
0: Dahil lagi ka, Mark, ay... Masa pa'y naali, ha?
1: Wala pa'y... Anyway, mga tapulan, 9 million mo tanay ang daggan kay viewers.
0: Uy, igual, siguro i-share, siguro na, Maring. Uy!
1: Wala, ma'am. Karoon pa sila
0: nga... Busy sila karoon maroon kay Bernes ron, Maring.
1: Ay, Bernes, di ay.
0: Busy ang ato ang mga tiglilik karoon. Okay, so ato na siguro ning tambagan ni kayo. Man naman sila. Kita na po'y mutambag ani Maring. Dungan nung tanis na pagtambag.
1: Ako hindi pwede. Kung kayo, para...
0: ako ani no, kung ako ani no, kaning istoryahan ni no, na ako masulti ani kang Kuni, sala gini mo ni Kuni. Sala gini mo ni, wagi apil, way sala si Kuni sa ni, si Manswaning. Katambag masa sa imo ha.
1: Yes.
0: Sa ni Kuni, sila ni... Seperti uban gani Maring?
1: Sila Juan, sila Alvin. Oh. Si Mark,
0: sila Elrin.
1: Si Elrin. Si Joanna.
0: Oh, si Joanna. Sila man tanong katambag, kabalo man sila Mama Ani. Kanang kinaraan gyud ang uldo nga wa pay dautan sa imong tumong nga kanang ay yes. Ayaw ka pahilabot nga kanang gani minyo na mo pero
1: tarong mambot siya kay
0: tarong manaing ana.
1: Oy. Us dito na juga manghilabot o paguman sa inyo ang kasal.
0: Pero doon nagdilay dili malikayan nga mga problema sa mga nikaroon o.
1: Yeah, pero lahi man po ang iyahang tumong. Kayo dili, dagkukargada man yung
0: ginapag.
1: Siya ang nanginang landi ay.
0: O gusto siya dagkukargada. Ato siguro siya sa New Corillia ka na si Elrin de Guignon dito.
1: Ay, naku mo rin na kargada si Juan.
0: Mura ko naunin ka ng Juan niya. Mura ka ng didosi nga ka ng... Didosi nga ka ng maso.
1: Oy! Dakuog yun. Apat yung bukata.
0: Ayos yung bukata. Apat yung bukata. Oy!
1: Bukat yun, oy!
0: Makapamaos, oy! O di ba ka, mauto siya dito kang magpatambag siya kang barinistor. Di niya sa may purok bagong lipunan.
1: Pwede, pwede.
0: Unsay mga, unsay ang mga style ni barinistor. Kaya dako mo na si Cargada.
1: O gusto pa dyan siya mo dako. Ato ka kang donex. Pakano ng black rice. Para mo dako pag yun donex.
0: Pakano ang mga gulay.
1: Yes, yung mga utang daghan niya kang donex.
0: Oo. O di ba ganyan siya matagba mga maring. Mauto siya ang pagsamangan.
1: Yes. Kaya kung gusto ka mukhaon na, ato lang mo yung rapuente, nakananan niya.
0: Oo.
1: Nasi Miros niya.
0: Nasi Miros, ganahan po na si Miros na kung kargada, Sab.
1: Oh, yes, kamano ko.
0: Mamunay ganahan ni Miros, kanadag ko kayo mga kargada. Parang halos na kay dad og bukas pagkahuman.
1: Ni ana pag si Dueno, ana si Dueno. Apilan na lang po rin nagtudlog pusulod.
0: Uy, may mga pa,
1: uy, may mga pakapin.
0: May mga plasing. May mga kuan maring, may mga kuan.
1: Magtapok na dito ang mga unod.
0: Ayan.
1: Uy, kaluoy po yung taon sa babae.
0: Gusto man na yan.
1: Loy kasi ko ni Ana. Maabot. Anong maabot mga sa tudlo?
0: Maabot mga sa... At ano ba tambago ni mga taga San Francisco, B? Kung sila yung tambag, Ani, B?
1: Ang mga tagbalay din, ha? Tambag daw mo? Iyong tambaga na inyong kauban din, ha? Naraman na din ang nagsipanlags.
0: Igo sa dining maning.
1: Igo sa dining.
0: Wala ginabaw kay maigo din sa dining.
1: Nakin ang missing sa kuadri. Ano siya? Irsit kayo ni si... Irsit kayo ni si Erika.
0: Napaigingon ni Rianga.
1: Kules ka! Ay. Kules ka, Erika! Irsit!
0: Ano siya nga? Jilly na lang.
1: Ay,
0: ako ba na ha... Howard, ana, 5 ml or 10 ml? Aba?
1: Ay! Ano siya na ka ng kasirap?
0: Butangan siguro. Saan nga yung jilly ka ng...
1: Amal ba siguro na ka ng may ml?
0: Kasi iturok siguro ni Maring.
1: Turok iyang gusto. Petroleum siguro na iyang gusto.
0: Sus, pagkuman, ano yung mura na ginigatong katong balanghoy nga makahilo, Maring.
1: Harap ako yung nadungo ka na. Bawal ng mga anak.
0: Bawal na siya, Maring.
1: Oh, bawal na, Maring.
0: Oh, naghanap po ang namatay, Ana.
1: Yes, tagsaray libre, Ana.
0: Kaya na-inspeksyon, Maring. Na-inspeksyon. Ang sabay ka.
1: Kuya, napag-ipakapin si Dwayne. O, Ana, bagay siya.
0: Ang sige.
1: Iring na lang yung tao, yung malingaw, Ana.
0: Unsa ang iring?
1: Ano man, mag-unsang iring ato? Magsigay o pangambras?
0: ako sa iyahan, Maring. Noon ako ikatambag, Maring.
1: Uh-huh.
0: Nahid ako kayong baliti diri sa huyong-huyong sa La Pilipina.
1: Yes! Mako na dapat ako itambag.
0: Ihii siguro dito, Tuber. Ihii dito itong huyong-huyong.
1: Itong atpang ila, kuhaan, ila parin mo.
0: Ila ni Papa Cards.
1: Nahid ako kay Acacia rin, ha? Basis kay, motocard, ay.
0: Kay basis ako ang under monitoring. Wala yung mga jatot nga.
1: Mga jatot na puyo.
0: Mga residente.
1: Dapat ihian nila ni Mude ay.
0: Muna ihian na aron nga ba? Buyagan ka.
1: Para mabuyagan.
0: Nya,
1: posibilidad.
0: Si tagbaw na nakagpasaan anak kay Muda.
2: Ayaw na ba?
1: Para pagpasaan ni mong imuha ng lockdown, ipadong si mong liog, ano? Si mong kabaga.
0: Kapoy na yung duty kay... Di mong anlaw kagapasaan sa imo.
1: Asa ka pa rin? Puyan niya kung karagada, niya kung kayo.
0: Niya kung bitaw ning ana, no? Kano, dako biyang issue na sa Pilipinas,
1: yes?
0: Ay.
1: Yes.
0: Kaya kita ang mga Pilipino, nagmay kita ang mga karagada, majority kayo na to. Nagmay tayong mga karagada, kaya may ingon nga, para na may ingon si Kenan, kaya dako na lang kayo ng iya, ha?
1: May ingon siya?
0: Ingon siya.
1: Nakita niyo ba siya color?
0: Marang siko sa... Marang siko sa kuan, kaya ng kindergarten. Tiloring na gor naminaw sila. Aba, naminaw ko ng mga taga Tiloring.
1: Nakangin salamat sa mga taga... Sa itong Tiloring ang pangalan niya, Maring.
0: Mac Richard Tiloring.
1: Mac Richard Tiloring.
0: Ay, patahiin ko rin mga itnaps diya. Uy, nga maong.
1: Parang... Kaya mga nga, mga sastri niya, pwede ako magpatahi kong katong na Quilio. Panting ka na Quilio?
0: Okay. Hoy, wala mo tayo yung oras tayo, Maring.
1: Ay, magbabay na taani.
0: Ay, naway, atong kinato ang programa, mga ikan, lalingaw tayo, nalipat tayo.
1: Dakang salamat, ha? Kikan din sa Mati City. Ano mga, atong mga listeners, kikan din sa Bukid nun. O, bisan pa din sa San Frans.
0: Yes. Anton, Lones, mga ingala kita magluwan uban
1: yes. Kaya
0: sa imo ang gipanggang
1: Lones
0: estasyon.
1: Lones, napot
0: kini ang XFM Dagom. Ako ni si Maring Inday Erika. Dilig, Papa, dilig, Mr. Sapan. Ayaw ko piyan sa basin ugbang. Maako na kababay.
1: Kailan niya ba yung iyaan sa kanunay panapang? Ay, nawala na ko ay mo. Kung maraw ay.
0: Sige, go.
1: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, Maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa nagarap na ASEAN Summit.
0: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
2: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
0: Mahigit naman 200 boto nasa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers, inirelease na ngayong araw.
0: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
2: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
0: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa. May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
3: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
0: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Oh, bahagi ng pahag niya sa ginaganap na opening ng 40th ASEAN Summit.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
4: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
2: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035 katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
5: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa siguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protect tahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katataga ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga police sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Ang hakbang na ito ay tugol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagbabantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili labas sa epekto ng inflation. Inibok din ni Ratates ang mga negosyante na sumunod sa pamuntunan ng pamalaan at binigyan din ang handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahan inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinirt naman po ng pamunuan ng PhilHealth ng bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para ma-check ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Lorin Legarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Isinusulong ni Senador Lorin Legarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Legarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portun sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
1: XFM. FM News Nationwide.
2: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapainggan, katropa, sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
1: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo 8 sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagan na pagkakaisa at sama-sama ng pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng syudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula alas 8 hanggang alas 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula alas 8 mamayang gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin na nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News.
0: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
9: Isang 12 taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayang 5

0: Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na langoyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbank na inanod hanggang municipal waters ng Libertad. Samantala si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 X sa Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: By bust sa Surigao City, nagresulta sa barilan, isang polis patay, isa pa sugatan. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Louie ng XFN Agusan.
2: Na ng malawakang manhunt operation ang kapulisan matapos mauwi sa madugong bakbakan ng isang anti-illegal drug operation na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa sa sityo Cayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul M. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa XFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Louie, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
3: Ang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan S. Kiban ng TIEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ang XFM News Nationwide, napapahingan din sa WOW 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman

0: ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
1: Sa tropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamamagitan ng pag-asa and tropical storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR, may layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
2: Katropang body, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorms ang malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor, at Palawan dahil sa easterlies.
1: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng mahagyang maulap na panahon. May tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
2: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparicagayan habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw 5:31 umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Biniyagan ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas sa ayon sa kanilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Yung mga mahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95 kung saan marangkada ang opensa ng buong kupunan sa panguna ng pambato nilang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 fast break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang kupunan at naglalaban muli bukas para sa Game 3.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahin niyo na po XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prewag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa ngalan po ni Doc Remilito Coy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, may text lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatuntunan, ha? May text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasaya, hindi po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating po mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng atin pong kalusugan, Doc, ha? Nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement, especially ang atin pong Ultimate Trio. Magkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa atin pong mga kinakain o sa mga supply ng atin pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes, oo.
1: Ano, kaya nga, yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre, hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron ka suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha ng mga pagkain, di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala, oo.
1: Unahin natin yung mga fibers. Kasi ang fiber, sa mga refine, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shell. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives and preservatives para mas magtagal sa shell. Ang problema, nakakompromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinawag na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa, ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on mga... Mas maganda nga sana to kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin kung paano yun pinalaki, pinatubo.
1: Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayong mga bakanting lupa. Sa ibang yung mga tinatawag ng urban farming, kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama to.
1: Diba? So, kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda. Gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan, mga idagdag sa ating pong diet, sa ating pong lifestyle, ang pag-inom ng ating pong ultimate trio. Bilang pang-suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin mabili yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. No? Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa ating pong mga wellness sa clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga clinics, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Sanford Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. Mabili ako dito sa Yesu Health na Sanford Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumidyo yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Ito yung dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumibili kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahead sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. So mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan mo natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa, ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc, ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatuan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong masabihan, Dok, na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok, ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis?
1: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine, doon tayo magpo-focus ano kasi yeah. Ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Mm-hmm. Parang ano lang lagayan lang ng dumi. Mm-hmm. Pero yeah. Sa totoo lang napakalawak pala ng function ng colon na hindi natin minsan appreciate. Actually, yung colon maikli lang naman yan, mga 5 feet long yan.
0: Oh.
1: Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine ano. At ito ay makikita yung maraming bahagi from ascending, transverse, descending colon, may tinatawag mong sigmoid colon, may rectum na talaga nakakamangha ano kasi sa colon natin actually mayroong trillions of microorganism na nakatira mm-hmm. sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: So ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yon gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good mm-hmm. microorganism doon sa loob ng ating colon. So yung mga microbe na yon katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi. Ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na healthy yung colon mo. Ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon.
0: Colon area.
1: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Dok, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Dok. Eh.
1: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo at saka hindi normal yung yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun nga. Totoo talaga yung sabi niya, Doc. Pagka umagang-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyak.
1: Maari.
0: Oo.
1: Alam niyo yung kolon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume, ano. Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin, ano. Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito, ano. So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, 'di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, halaman, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad, ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin, eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria na ito namang itong mga bacteria na to piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan yung butyrate na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga, no? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yun sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo, di ba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano, yung cupcake na yung pinakang papel nun.
0: Oh.
1: Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yun.
0: Grabe.
1: Siyempre, 9 years old ka, wala ka. Masarap yun eh, yung nakadikit dun eh. So, nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas? Nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
1: Na, sa detox nangyari yun. So, ibig sabihin,
0: for how many years, nakastock up yun?
1: Yes. Oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo. So, tandaan po natin, napaka-importante ano, doon sa mga binanggit kong function ng immune system, including na yung, ay ng colon, including immune system, eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema.
0: Oo.
1: O yun ang ano natin mga katropa.
0: So to summarize, Doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po, Doc.
1: Yes,
0: marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Na mga karamdaman. Meron tayong na-encounter, Doc, sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, Ang bilis. Natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan ginawa din ng Diyos, naglagay siya diyan ng ano eh ng mga agent, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis ano. Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga condition gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease at colon cancer. Yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No? Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. No?
0: But unfortunately, Doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang ating pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin in common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
0: Yan na nga, oo.
1: Malaking pahirap yan. Lalo, lagi kayo nagpapandisal. Tapos wala naman kayong ginakain na fiber. Ano, sabi ni Bang, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
0: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
1: While kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila. Yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, ah, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na
2: XFM.
4: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 12:58 in the afternoon. Mga katrop ang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katrop. Ang pabalikon sa inyong lawas, ilabi na sa karong panahon, init ang panahon, dahang sakit, dahang pwedeng maapektuhan itong lawas, labi sa kainis sa panahon, kanigiling itog na itong obosipon, katrop. Isa sa mga inungdan, nga dalita magluya, kay kung hina ang immune system, dili kayang batukan ang sasama niini nga mga sakit o kaning kita og natong hilanat o pagtasap temperatura kung maka-experience gani mo na katropa di mailhan ka na sa ginatawag natong infection sa sa lawas dili tungod kay ang hilanat usa ka sakit kundi isa ka symptoms nga aduna nay infection sulod sa inyong lawas. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health. O kini ato ang produkto, mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Labi na sa mga katropa nato din yung naadri sa Cebu. Doon natin physical store nga open daily except during Saturday and will be open or will be back open on Sunday. Nga nagapahigayon ong free consultation and general check-up mga katropa ha. Ikaw ba si Doc Bernie? Kung diin po din nyo mapangutana ang mga kinahanglan sa inyong lawas. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa, nga pwede po mapalit sa inyo ang mga online shop sama sa Shopee, Lazada diha, natatay Shopee diha, nga Yes to Health 2011. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa.

0: Kini ang programang maghatag ng inspirasyon.
1: Babae ka! Basig marahit ka!
0: Bahay sa gugma, akong pinuno.
1: Promise? Ako po, giminon na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
2: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na sila.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pagkatawa.
3: Ay, mahaligi. Uy, wapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw!
5: Ayaw na.
0: X-Rated.
1: Ang puri!
6: Unya ka ron! Pahilag-hilag!

Kan saya ngil. Mau lagi?

1:20 in the afternoon, mga katropa. Abon, nag-iapon ninyo sa programang X-Rated Adlong Friday na mag-retero, no? TGIF sa mga katropa na ito din ha, nga nangandam na nga mag-tagay sa mga buhaton day basta kung andi ay tagay day better ni tagad pag sa Friday. Amot lang. Kano'y ko ba din mo tagay ba ni? Tagay ka ba? Tagay na din ito ng din. Pero basta ha, tiwan in yung mga katropa ha, nga dapat pag magtagay gani, ibutang ginadapat sa kuana. Mo tagay mo diha ginapadong sa inyuhang tiyan dili sa ulo ha. Okay, lisod ka ayun na. Padayon lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa sa programang X-Rated. At ang ininyo nga to ang drama taod-taod mo nang ayog lisod yung mga radyo pabili lang gihapon sa pagpaminaw ha mga katropa. O galili ata sa Facebook Live kay anata diha makita sa to ang Facebook Live karon live streaming 88.3 XFM Cebu. Madunggan po sa laing dapit karon sa tibuok Visayas ug Mindanao labi na sa XFM Jensen Bukidnon San Francisco, Agusan del Sur, Davao, Tagum, Matis, Zamboanga, Cotabato, Hapamanikan, Laon, Gihulngan. Grabe naman yung pagsibya na to. Ayaw! Make sure mga katropa nga, inyog yung pakusgan ninyo mga radyo karong orasa ha. Ayaw kalimot, mag-uban-uban tahang tod, alas tres sa kahapunon mga katropa sa programang X-Rated. X-Rated.

0: and There's No Easy Way by James Ingram. May hapon! Natin, sus, na-alarma ako. Na-alarma ako ang kwandri, mga kaubanan din eh. Kay... Nag-alarma mi gini ha, kay makabaw mo ko kita ko sa iyo mga message sa ato ang Facebook Live, mga katropa nga ha. Na problema ka, di nyo madungog og tarong among tingog. Ay! Pero na nga kung tabang sa ako ang kinakusgang tech, na adiri, nagkinubi ay sila niya. Ako na din nipindot sa lobulim. Ay! Wala, dili gyud na pamatud-an nga dili gyud sa tama, sa tanang panahon tama ang babae. Karong gayon na mo ang kunko. Ay, accept defeat. Oh, may hapon, Visayas, Mindanao. Ayan, sa tuang mga nagkadiyang istasyon dili sa Visayas ug Mindanao, may pagpaminaw ninyo sa adlang Biyernes, mga katropa, labi na sa mga katropa nato din hang nag-atang na sa ato ang X-rated drama. Ayan. Pasensyahay lang kita ha, ganyan. Medyo taod-taod yung kunyawa na dunggan o medyo na ay mga kakulian kay aw, oh, ang kulon lang gina ko, sayop gina ko to. Na nagkaguliang, naabot na lang mong head tech. Gikan pa lang sa contact nga si katropang Rafael, naabot na lang mong head tech. Na mo na figured out. Okay, nato'y rason, pero di na lang ako irason kay saan yun ako to. Di lagi mangobe. Anyways, mga katropa ha, ayaw kalimot nga i-share ang ato ang Facebook Live adlang Biyernes. Di atalawa di ha sa ato ang 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3. Ana, muna i-search. Aron muna mo gawas ha. Lisod, nagmamali-mali mo din ha. Maato mo sa laing istasyon. Lisod, kaayo na. Oo. Unsa? Ano siya, unsa day drama ron DJ, aron magkapangandam mi. Ay, way, magandam dito. Eh. Kanang, kuan ba? Kanang, kuan kot? Kanang, kuan lang kot? Kanang, basta, kuan na lang. Kanang, kuan ba? Ay, kuan kot? Mana ha, pagkusgin niyo mga radyo ha. Ayun mo, kuwan ba? Ayun na, kuwan na diyan lang na. Ayun na, naliswa. Ah. Siya ko lang paminaw. At pag ginaglaing istasyon ron, maminaw pag yun na tigog ng gangis. Ayun na, nagliso-liso. Dari na sa kuwan. Ay, maap na ng alas 3 sa ani ron. Ay, nakuwa. Yan, pangutan na ro, nakapaniod to na ba? Oo, nakapaniod na mo, paniod to din na. Lisod ka, ikaw diba sa dili ka paniod to eh? Oo, niya, ka na ganing kuan. Lisod ka, dili ka paniod to ba niya? Daghan lang kayong masunsay mong utok, ana, marag ba, wana. Muna nga, mas recommended yun nga, maniod to, good ta. Muna, ako maniod to, yun ko, kaya aron sakto ko sa pagtambag ninyo ba? Eh, kung di ko maniod to niya, dito ko tambag-tambag, diri, delikado kayo ta. Delikado tayo dyan. Oh, shout out sa XFM, Bukidnon. Hello sa inyo ka rin ha. May pagpaminaw, diha siya may XFM General Santos City. Hala, sige, pakusgin yung mga radyo. Anapod ka rin diha siya may XFM Tagum. Hello po sa inyo, ada 107.1. On. Ano ba? Sa'yo ba paminaw ni mo, Junita? Napagaw na inyong DJ ay... Muna-muna nag-in town ano inyong DJ in town nga matunong in town ni iyang tingo. Good morning ha. Pakusgin yung mga radyo. Ingnan na inyong mga followers din yung mga kuan nga. Pakusgan yung mga radyo kay magsugod na ang programa nga. Daily lang sunata ang dala. Apan, kalingawan. Ako di bahala. Ang ino na lang, yung buhato no. Sit back and relax, Ragyud. Ay na. Oh, the rest will be mine. Basta muna, importante nga mag-uban-uban ta. Ubani ko ninyo, mag-uban-uban ta. Ugway mag-unanay. Basta mo lang na. Shout out di haron sa napaminaw sa Cebu Capital, Capital site daw diya may pagpaminaw sa inyo ha. May gani kay naka tunong mo ron. Ay ningon diri nga kanang DJ. Ganahan mi ngang inyong drama pirmi palami. Ay. Parehas ta. Ganahan ko palami pirmi among drama pero kay kung wala gani madunggam mong palami but pasabot ako ang mwago ron. Ana ra man simpor ka ayo. Dira kay ta makurat. Kay kung wag gani mo ago sa drama nato, ako'y mo ago. Diretso una na nato ni. Ay. Diba? Problema ba na? Guliyan naman. Anak lang na siya. Shout out sa taga Bula, Buhol. Sa laing-laing dapat sa Buhol. Uy, pagpagpaminaw sa inyo ha din. Hinaot ko nga, okay ra mo. So, okay pa mo sa alright. Kabaw kong uban din hanong kay ka na naghinuktok na sa pod kay. Kabaw ba kaaning padung na pod ang kuay. Kaya na ganing human ang sweldo niya. Dali na ma. Duman ang sweldo niya. Ang sweldo, kaya rapong kawala. Ginasilduha sad oy. Gitrabaho ani mo og tunga sa buwan. Isa ka adlaw ra nahuwa. Sabi naman yung pagdaog-daog ani oy. Pero ana man ginang kinabuhi gyud. Sige lang, oo, alipin yung mga salapi. Maabot ra laging grasya natong tanana. Pasig di ni madag legal, idana na nag illegal. Kumidya ra, basig ang guban diya, maninuod mo. Ito na naman silang mga illegal. Ayaw, joke-joke rin yung tanan diri. Uy, kumidya, ragunta diri ko. Diligod ta mag... Diligod maninuod. Hi, madam, ayong niod to ni mo. Shout out sa John D's family. Nagpapaminaw sa inyong pamilya din, ha? Kumusta sa inyong pamilya? Kapag mo nagkalalisay diag yuta? Kanina bang pamilya nato, no? O sara ba yung hinungdang nga magkagubot, ano? Kanina ba yung tungkol sa yuta ay? Mungkin ang wagid mi, kasuway o away sa among pamilya. So, wak mo sabi, yutang awayan po. Muna, imposible sa zamuan. Shout out to dia sa may Katmon. Lada sa Katmon sa Bugikan kay Darbs. Heart of Asia, Philippines, good morning. Dili, good morning, Rondri, sir. Good afternoon na mi. Wak ka na inform, no? Na si Echo, awayan ka na mo, DJ. Bala mo di, oy, mga bati pa nung nangunaw ang mga away. Ako na ingon sa akong mama, basta gano'n ka ng mga away, kay modern yung mga bati na mo. Mga away, bansad po mo. Sa pag sakit po din yun. Ano yung mga tao sa akin? Sa guwag yung panghilabtan. Pero basta ako, basta hilabtan, yung kumanimaos, yung kukutob sa akong kaya. Sinsyahay na lang kita. Basta kabaw ko, nakasakan ako, aw, maningil yung go. Bisag unsang pamagi. Lagi, oy. Maninood mga ka-DJ, sorry. Sige, joke-joke na dito. Ito muna, kung naman, ako no, very self-aware person ko. Naman na ako pinaka-negative na kung abatasan. Kanang dili ko kahimutag, di ko kapanimalo. Mo lang. Self-aware ko, pero dili ko maingo nga, di, baguhon ako na. Bahala na. Kabaw siya sa iyong batasan, pero wala siya niingon nga magbago siya. Basta kabaw na ko sa iyong batasan, mo na rin importante. Mo na, di ko ganahan lagi magbinutan, kaya kung bihatan kong di ma-okay, masuko magigkuday. Magdumot, magigkuday, hangtod, hangtod, magigkuday. Di araw kumuundag, makakita kung makabawas ko ni mo. Di ko kabawas ni mo, ay. Bisag unsang pamaagi. Lagi nagbatasan ni Chinita. Ay, I love din yung si DJ Guy. Sayang ang kagwapo. Uy, okay na kagwapo. Mahigog man ako. Uy, basta na lang kay kwarta. Basta makakwarta lang pod ko. Uy, usahin na makaingon kita sa kapait sa kinabuhi, no? Hello, DJ! Mami Tikay! Tinan ako ingon asa ni siya ng istasyon. Basta Mami Tikay ni. Shout out sa imo, Mami, DJ MTC. All the way from Naga. Gabi naman eh. Paragsa rin taon ni magpakita ni si DJ Mami Tikay sa ako ang live. Sa programa, pagid na ako. Ako mapiminti masaag dito. Naot ko nga okay ra ka diha, Inday. Na si Pat Calotes Violon Jr. All the way from Kidapawan City. Anak ni Violon Senior. Ngayon na siya ginabang. Dito ka pa ngayon ginabang sa iyong maguwang na Germany. Oh. Diri dyan ka sa kuwa ba? Na, o okay, shout out din ako si Mami Tikay di IOA. Hinaot ko nga malipayon nga karong adlaw. O panin unto na diha day ha. Isu kay ning babae ba moy magutman ID gid pwede. Sa mura gina kung ikaingon ninyo, ayaw gyud, labi na ang babay, kaon gyud og sakto babay. Kaya ang babay, may lisong utok, mapuslan, na gyud ay. Mo gina, ipagbalik sa kong papa. Na, disod kayo babay, mapuslan, mayabag kay. Magamit pag yud in town. Paita sa doon. Grabe, himasaan na daw. Grabe sa buoy, himasaan na daw. Ayaw! Jerome Vergara, shout out ko from Sid Santo Niño Basilica, Basilisa, Dinagat Island. O, oh, kaon, Jude, para dili ma brother. Uy, tarong anong brother? Panaanan naman na si brother, pero tarong na na. Kamura, gibuang ni brother. Sa mga nakailan ni brother, lagi makaingon. Tagadabaw, ramagula si brother po. kaon para dili madtuog ko andi magsulob og white gown no white gown okay uban diag kumpiyansa kay mo ana dili mo magkaog tarong kay ang white gown diri yung sulobon ya white gown saon man naron kuha mo nakasulob wedding gown pero basig sa mental mo makasulob oo mo ni gingon ni sa ni sa je kisa mas je oi Sure, you got a J. Pa background song, Anna, for Anna, song for Anna or Veronique, the hit band. Adili, sana to na patugtugon, J.R. Espinosa, kaya naman kwede rin mandato nga background. Ikaw, Sir M. Hello, Sir M. Nikaon ako, Sir M. Salamat kay Sir M. Angie Remo, may hapon sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, Buhol. Nota. Uy, kanino sa iyong pangalan? Uy, ganahan ko, Nota. Ano siya dili pa shoutout na Bunturan Davao di Oro kay Romnick Aton o kang Bal David Neer na minaw sa drama. Tabarera Edmond, may hapon ka tropang DJ Reyna. Shoutout watching, listening here. R.E. Glass Calobian Late, exciting. Shoutout from XFM Tacloban. Exciting! May hapon, Diyosa sa kagwapa. Ang kapwa, di ko di TikTok. Kaya naman ko'y filter. Na si Bongski. Mami Lorna, all the way from Australia. Miller Perez, Fly Day Ron DJ, nindot makigtagay sa DJ. Ano ako man yung haga doon? Masakpan na pod ko nga, nanilihig ko dili sa patera. Dili ko eh, dili lang ko. Hello sa inyo, good PM mga Doc JJ o DJ Chinita. Nawala mo sa radyo, nagmasa ko simento dili sa bakay. Nasulbad na, oy, nasulbad na. Ako rin nangubi. Ako ginisagin na ako, tumuang ko po ko, ana. Okay. Solar Hironga, Hirango? O si Jonaline, si Francisco. Hello sa inyo ha, de. May buntag, may hapon, may adlaw. Arnel Makabihag, nipalit baya kong kape di gabi EDJ. Nya ikaw bago na niya pon og litsyon. Di pa may mukha og litsyon, oy. I mean, ako mga kauban, gabi nga ni kaon. Di man to pwede mukha og litsyon. Ma-awardan ta. Mantikaon lang ito kay ni kaon ko og shirataki mushroom. Pero nakakita ka gabi man to glasigi kag smal-smal sa kuha ka kaila di ka sa kuha ha. Di na ko magtambay sa clinic ko eh kay nabay usay di na ko guwapa gyud everyday. Depende ra ba gyud sa akong gigamit nga filter. Ana man lamang mga katropa alas ala 1:39 o 40 na gidi ay sakto. Alaw na kuranta na sa kahapunod mga katropa. Tagaan sa nakong oras panahon pipinanto ka magkapahinom dom o mabalik ta sa programang X-Rated. Oo, make sure ha, tune in. Ayaw lisua. Kabaasik ka mo kung malisuan. Labi na sa diya sa mga nagkalain-laing dapit sa tibuo ka Visayas Mindanao sa Netto XFM Network Philippines. XFM Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, Pagadian, Mati Cotabato, Zamboanga o San Francisco. Ana ha? Balik ra ko. Okay? Tanawa, padong niliso ng radyo. Ayaw lagi. Pagaling na sa pagpaminaw, 88.3 XFM Cebu. XFM.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilbi nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilik kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:44 in the afternoon. Mga katropang oras atun sa inyo sa Sandown Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas, labi na sa isugutan ng coffee game. O, sa mga katropa nato diyang into coffee, pero kay kanang, kadi ba yung kape usahin, no? Careful, good mo ay. Kaya doon ay mga kape nga daghang sagol o daghang pong pwede nga mahimong hinong da sa inyohang paglalain sa inyong lawas. Tungod kay taas o caffeine, pwede pong hinungdan sa inyohang pagkadaot sa inyohang kidney. Don't choose the right one. No. Sandown Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder, o malunggay. Nga, lain-laing ang inyo makuha nga benepisyo. Dito pa lang da, ano, daghana kayo rin na ako isa-isahon kaya kung isa-isahon mahumantaan eh. Basta i-research na ninyo ha, mga katropa ha. Kung unsa gid kanindot ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Sandown Vitamin C o Sandown Plus Coffee Mix, maglibog na ko sa duha. Kana palang daan nga akong gingon sa inyo nga kape ka tropa mo. Kana akong ginainom, labi na paras na ako nga. Kasi parehas na ako din nga kana gining ginatawag na tong adunay hyper acidity. Oo, okay. Muna, pag mag-hyper ka, di nakabasta-basta mag-inom o ka na mga bisa kung sa nga maka-trigger. Sama na ako, dilipod ko pwede mo inom magbisan unsa kay mga hiwi na niya kung nang tungod sa kahapdos. Muna, ikarecommend gina ko sa inyo ha, di ha, Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakinang butika nationwide.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat tagwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa X-Rated.

Magandang hapon sa mga nagpaminaw. O sa mga naglantaw, may paglantaw. Sugo sa mayang pamatasan, may labot yung mga way batasan, may hapon kaninyong tanan, Visayas, Mindanao. Sa mga suking tigpaminawan, nining programang X-rated. Kung diin ang mga sugilanon, mga kaagi kasakit, inubanan sa kalipay o kalami. Hatagan o kinabuhi sa programa diin. Ana ang mga anda mo tambag, pero otro pong tambaganan. Nag-una din ha ang inyong DJ, of course, Dililayan. Sa kaboy mag-una, ako din ay mag-una. Sugilanon sa kinabuhi sa nakalanglaing tao. Nakalanglaing panaw sa kinabuhi. Lahi yung panaw sa uban, no? Lahi yung panaw sa mua. Apain sa katapusan. Morang istorya, magmahay, magpatambag, ragyapon. Ang suwat ta tampo nga itong hatagan sa pagtagad karong antlawa adlong Biyernes. Kining usaka lalaki nga taga Malaybalay bukid noon. Mga taga XFM bukid noon, guro niya. O kining among tampo, o kining maong tampo karon. Atong giuluhan og lipot. Unsa ang lipot ni Dok JJ? Gilipot. Masaya mailara nato na aron mo nang ayo liso ang radyo kay aron di ko mag-explain para unya. Ato nang sugday ng atong X-rated. X-rated. Drama.

0: palihog taguan na lang ko. Pagtawag ako sa pangalang RR. Ba hindi 8 anyos na ko, DJ?
1: Ayaw!
0: Minyo na ko. O kining akong sugilanon. Nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini sa akong bayaw. Ayaw-yaw. Pero aron gud inyo masabtan ang tanan, no? Dili na ako didugayon ng intro. Muna'y makahulot sa oras kaning pagkatabian sa inyong DJ. Ingon ni ini ko sa pagsugod ang tanan.

0: Nagplano ko nga mamakasyon o nyata sa akong isuon sa Bohol karong tapos buwan.
1: Oh, ikaw. Ako gaagad lagi ko nimo.
2: Aran! Aran, Diyos!
0: Uy, si Rumi maron. Lita.
2: Aran!
1: Kaisog ba, Aron?
2: Lukas ka!
1: Ay, be, akong ablihan.
0: Eh, ako na i-abli. Dinay ka lang.
2: Aran! Lukas!
0: Rumi! Noon siya ka? Ay, problema.
2: Unsa'y problema? Ha?
0: Ay! Ay! Manok mangmang ka, Rumi!
1: Rumi! Rumi! Naunsa man ka? Aray man lang ka malukmag ka!
2: Aray! Kinsa may di maglagot, ana, ha? Ano yung mong style, ano ba? Sige, patabihin mo sa akong asawa? Ha? Napatak ka lang yung kagtabi! Na doon na kulok kay babae! Usa?
0: Diba? Huwag man po magsulti, ana. Patakka mo lang ng manghura.
2: Eh, ikaw ha? Klaruha na, ha? Klaruha yun na! Kaya tingalig, doon na niya yung hayaw ni buwang nga ka!

0: sorry kayo, Manoy, ha? Ako'y mga ayaw pasaylo sa gibuhat ni Romy. Nasayop lang siya sa pagsabot sa akong gisulti. Iguro man ko ng utana niya kung kinsang iyang kuyog atong usang adlaw di adto sa merkado. Yan, nakitaan man ni mo siya. Maong nangutana ka na ako kung kinsa to. Mautong, iguro sab na ako siya gipangutana kung kinsa to iyang kuyog. Yan, dugay man siya nakatubag. Maong mingon ko iya tong babae. Pero, wamang kumingon nga ikaw ang nag-ingon nga doon na siya'y babae.
1: Bida. Bida ng bana ni mo. Ako ganun maglagot, anana, na takka lang siya na.
2: Sa sunod gani, Gemma, siguro nga, di sa maamong nga imong maguwang. Ingon ani o, nga nagkagubot sila.
0: Uspon ako. Ako'y mga hayog pasaylo

0: Ay, paita to, Hana. Dumot yun. Ako na gani, nagpaubos, ha? Bitagad doon sa dyan, nagsugat mi. Ako singlaman, no. Pag matuod nga, gusto ko makauli ang among kabubuton. Pero sa ba nga, gitapim lang akong kamot. Dahil lakaw.
1: Oh, kundi makikuli ni mo ang bana sa imong igsoon. Oh, ayaw pa mukus, oy. Kanyahay, ragdaghan kayo na sa kontra ng tawhana. Kay bati, kay kinaiya.
0: Nagdumot yun siya. Tungod lang siya kung pagpangutana sa kumanghod kung kinsa itong iyang kuyog. Gidibdib na manog mayo. Puro manog nagsili ang buwang.
1: Na, pasag din ang

0: Cameron, usap kineta po. Ako ang Tunsley. Ginuo ko!
1: Gitigbas-tigbas ang ato kamaisan. Tanawang salita po.
0: Tutulang mo po noong ang sumais.
1: Kisa minakimuan eh.
0: Ah! Usara ka tao ang gituhuan ako mo'y nagbuhat, ane?
1: Ha? Kinsa?
0: Si Rumi!
2: Arman, anak! Ayaw na lagod pangita pa o gubot. Pasag din nala ng bana ang imong manghod.
3: Pailob lang, anak. Kay mao ka bitaw nga putong ka ng imong bayaw.
0: Di lang siya pabumbuang, ma, pa. Kaya ko na gani may nayak. Malintian din na siya na ako. Manilang ganin niyo.

0: Wala man tuod ko'y ebidensya nga si Romy ang nagbuhat sa ingon. Apan, dako gid nga akong pagtuo nga sa gyod ang nag-among-among sa among mga tanom, DJRC. Og dili lang kay kadtura, doon na pa'y mga sitwasyon nga mupasingit siya din hinako. Magpadungog-dungog og istorya. Og unya, usa ka adlaw ana, mao kini ang nahitabo.
1: Maloy!
2: Nausun lang na ang Mimojima! Kalagong ba na?
1: Ginapatan ko ni Romy, Manoy!
2: Usa!
1: Lain na gid kayo sa yagbuot na ako. Humalangat tong nangutahan ako niya kung kinsa tong babae ngayang kuyo nga imong nakita sa merkado. Init na kayo siya na ako.
2: Huwag siya magtanaw na imong lawas. Unyo tapatan ganiya. Kerun siya.

0: Hoy! Ay pagbuot ha sa kong bato sa kong asawa ha?
1: May katungod ko! Doon kay ako siyang manghod!
0: May kakulingo na kang pamilya! Parihas ta! Maong ako, doon ay katungod sa kong asawa kung sa kong bato niya!
2: Manoy, pauli na lang! Ako na lang bahala din he! Sige na! Pauli na!
1: Hoy, Rome! Ayaw na yun ko padunggaw, pakita nga imong kipasakitan ako sa mga kumanghod ha? Ayaw na yun!

0: Uy, si Rumi man yung ako'y kasugat. Isugig na akong.
1: Isugay ko dyan mo, sa?
0: Pwede ba naunsa ka?
1: Grabe naman kayo ka naging mong pagpanglabot, amo! Ikaw ba? Gamay lang yung kayo ka, ha? Kuwanga ka! Hmm? Ako gani maglagot ni mo! Tingalig pat yung takang buwanga ka! Tingalig hayao takang may oras!
0: Mika, gerlok ba ko ni mo?
1: To! Wah, takahadlok ka! Pero mauni tinod! Usba nga yung pagpahilabot mo, ha? Di ba makita niyo? Magmahaya ka sa tibok mong kinabuhi.

0: tagde na lang ng tawhana, Arman. Kita nga laot kumupatol ta na niya. Tingalik onsa pa unya iyang buhato nato. Nimo, kung padayon ka manghilabot nila.
1: Di man ang pagpanghilabot ang ako. Natural nga muri ako kung unsa man ang iyang buhaton nga dautan niya itong Jima. Iksundo na ako. Angang man sabog. Manghinanaw lang ko.
0: Ara-ara.

0: ko na samad lagi ng wait mo. Kung siya ka, ha?
1: Si Romy.
0: Gitapatan na sab ka niya?
1: Oh, Manoy.
0: Animal ganito, Hana. Di na ni mahimo. At doon ko siya.
1: Ayaw, Manoy.
0: Di ba? Di na kumakantos pa niya ang pagkadagmalan.

0: dagna nu.
1: Mga lilit mong malukmag wanga ka.
0: Sobra na kinig imong gibuhat sa kumang huda. Sobra na kayo!
2: Ginoo ko! Ginoo ko sa balik!

0: Unga pa din ko pahibaw-an ni Gemma nga misuong ka ni Romy. Di unta ka mo mapakgang sa nahitabo ninyo. Ano misuong pamangyug ka dito? Di ba gisultian ti ka nga pasagdi na lang na o kung sa nahitabo nila ni Gemma o ni Romy?
1: Wala yung kong kapugong. Wala kong makantos nga nagtanaw sa kong isuon nga. Nag-gisya nga, Bill, kay gidagmalan.
0: Ang ako, Ramanggod, nga magdumot siya ni mo.
1: Ay, may lang ugdi lang ko niya luyuhon.
0: Ar-ar, igo na ana ha?
1: Salbahes yung kay siya.

0: Uglak ako kay gutom na dyan. Nagpaabot na Rosalita na ko.
1: Nalibog ko. Ang sakit sa kong tangko.

wala ko makakita kinsa ang milipot nako o may bukbok sa kong luyo. Hinungdan nga napaw nga akong pananaw, DJRC. Nakuyapan ko at tungtungura chinita. O pagmata nako, daghan na kaayo o mga bunog ang ako ang mga akong kalawasan. Pero DJRC, ang mga pangutana nako, mauni. Walay laing nagdumot nako ang banara sa akong manghod. Angay bang mukiha ko niya? Ikaduha kung dili ko mukiha o niya. Nagdumot naman sa dinako daan. Agay ba nga daugon na lang namo ni sa away? Ikatulo, DJRC, makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit. Aron sa paglikay sa gubot, maayo ka ha nga tumana na lang nako? Apa na nga kong manghod nga ginakulata saba? Sayang ba na sa akong bayaw? Maglisod ko og biya, DJRC. Palihog, tabangi ko o hatagi ko sa maayong panghunahuna. Ako si RR, ug mao kini ang akong X-rated story.

0: Vanessa Williams, Colors of the Wind. 2:16 in the afternoon. Sa programang X-Rated, mga katropa. Oh. Oh, yeah. Hello sa inyo, ha? Wala lang, hello lang. Naminaw mo, wala.
1: Oh, yeah.
0: Magka-quiz na ba yan? Diba? Lisod ang sa kahimtang ni Kuan ni Sander, no? Sa mga naminaw. Andam na ba mo nga muhatag sa inyo mga tambag? Bisan na utrosad mong tambaganan? Sa mga wala kaapas, no? Sa atuang X-rated drama, ani ahunat ha, hunat. Kaya ako aning i-flashback gamay. Manggoli natin doon nakitabok kay Kuan. Ana di si GR, si RR, atong atong letter sender niya. Ano siya ngayon? Ana siya bayaw. Ngayon bayaw daw. Nagkabikil siya. Ngayon bayaw karon. Ika na yung nagibukbuk yung asawa niya. Yung asawa karon sa yung bayaw. O ka na isuuno niya. Mga itabang. Yung pagkawa na nga itabang. Huwag pa pagitabang. Ano, naginawayay sila. Nasukong ngayon bayaw. Muna, kung kasi nagdumutduha. Ito, nakulatahan siya. Ang hindi sa yung drama, nakulatahan siya. Huwag siya kabok. Kasi nangulata, basta giliput siya. Matana ko, makuha na ni mo, Doc JJ. Makuha ra. Kisa kayo namin naroon, nakuha ra baka ito nila. Kaya tag recap, DJ, ah. Mura mag-girap. Wala mo kakuha? Reklamo man sa dilidok ko, eh. Siguro, di, recap o rirap? Sige, atong balikon. Tarong na ito, recap ka na. Hindi ko mga suko na ako. Nangasuko sila kay Giyon. Saan ako pag-recap? Ani to? Inani ang naitabo, mga katropa. Visayas, Mindanao. Pangutana. Paminaw ka mo din hinako. Kaisa ra ko mo recap, ha? Dililigin ni matunong ron, ah. Ago, ragid yung madungog ka. Na. Ang naitabo sa itong letter sender, si RR. Matod pa niya. Ado na siya'y bayaw. Bana sayang igsuon, mga katropa. Ang naitabo manggod sa iya, ha? Ado na sila'y panaglalis. Nga, na-misinterpret, nag-iluganay mi sa mouse sa amo ang technician. So, bagay ganyan yung taon-taon. Ang naitabo manggod sa iya, mga katropa. Ado na isa kahigayon nga naglali sila sa isa kabutang nga matod pa gipanabi daw ni RR nga adunay lalain adunay lain kining si pangalan nato niya.

nakita niya o napansin niya, pero ang duda gid siya nga si Romy kadto. Pero ang mga pangutana mangod sa atong letter sender din hika tropa paminaw. Niingon ang asawa ni RR nga manghawa na lang daw sila aron likayan ang kagubot. Pero mag-uol sad sini si RR tungod kay usahay mangod kining igsuon niya. Kulataho ni Romy kaniyang bayaw. Magduha-duha siya pagbiya. Monang kung utro po mong tambaganan sama sa kaagi ni RR, same-same mo kaagi, pwede po mamutambag ni RR. Itawag dayon ang inyohang mga suhistyon, violent reaction sa ato ang linya. 0995-994-6868. Una na ilagpindot ha, kung dili ka kapindot dayon o maunhan mo sa uban din eh, wala tayo mabuhat ana ha. Sa mga naasa ko ang TikTok live, o sige, i-post na ko ang number para maka-appeal sa buba. Appeal-appealan ba yung kaayo mo? Wala mga pangutana ni Dong RR. Walay laing nagdubot daw niya ang banara sa iyang manghord. Kihaan o mukiha ba daw siya? Kaduha, kung dili kumukiya o niya nagdumot naman siya nakudaan, angay ba doon nilang daugo na lang sa away? Sa komedya pa ni, katropang RR, sumbagay mo, di bito mo igsuon. Pero dili man ta susama ni Ana, R, ha? O inang R, pili agad ang husto o tama. Subay gud sa mataro nga dalan, R. Ayaw suon ni DJ Chinita. Makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit aron sa paglikay sa gubot. Maayo kahag tumana na lang nako siya DJ. Apan mag-uul ko siya kung asa akong igsuon nga permi ginakulata sa iyang bana. Paita pud ani kayong tangaw. Matunga magugkaan ni R, family ni mo. Imuhang asawa, imuhang igsuon. Anagay si 30 diri o lisuda, Ana. Alam po ako, di po kumuingon diri po sila ditso, kaya di mamaayo na nga tambag, no? Diba? Ayaw! Katog yung taro nga tambag atong pangitaon. John X TV. Hello sa imo, good afternoon. And DP Nathan. Laagan man ko karong panahon na, pero nagpuyo ra ko ni Mang Minyo na tangduha. Mawa ka naman ganig panihapon o tinglabang. Muli ra kaguan. Muugbok. Ngayon ka. Ugboki ko! Ana. Shoutout kay Doms, DJ Doms Smith. Hello sa imo ha, DJ Doms. All the way from Camotes Island. Masay title sa Ago or DJ. X-rated the eye. Shoutout diri sa Liluan. Gikan kay Dim Young. Hello sa inyo at sa Liluan. Shoutout diha, mama. Katropa, murag pagaw man ka sa... Ay, pagaw man ka. Asa ka na concert? Wa ko na concert, ay, pero napagaw gyud ko. Hi, DJ Chinita. Please ko shoutout diri sa Ming Lanilia. Usog ka, ayaw mo diri, ay. Sure, gyud. Asa man ka banda? Okay, basi diyang makaagi ko din, ha. Gikan kay kuan, Ray Waki. Zaylene fans. Good afternoon, DJ RC. Watching sa live and listening from radio from Samal Island. Always naminaw sa imong programa. Uy, may pagpaminaw diyo sa Samal Island. Layo ang marini ano yun sa Davao, Manda. Inyabin akong naras sa Cebu. Shoutout DJ from Alicia Bohol. May pagpaminaw niyo din sa Alicia Bohol. Wala na fiesta. Kinagang kay fiesta basta Mayo ay. Napansin ako, daghang kayo fiesta diya sa Bohol, basta Mayo. Mayog madayun, anak man lamang, ha, diba? Nadayun naman po, kailangan naman po nang imbita sa kuha niya. Usama man ako pag-add to din nga, duty man ang babae.

0: Biyernes pag drone, pero nga nung Biyernes ka, paspas, uy. Gusto pa ko mo duty. Huwag di mo ganang mong rest day.
1: Ay!
0: Talaga ba? Muna wag na nga, G, si DJ. Hinahinay lang daw kong istorya kay, I don't know, di kayo ma-flip top battle na din comment ay. Pero daw ko garap. May pagbabali na lang magpuyo RR. O niya, kanay magsuon, ipasumbong na sa iabana dira sa barangay. Uy, pablatter bitaw. Matay lang yung buhato na, no? Pablatter na lang na. Uy, nag-advertise man siya una-una dira ka trobo niyo change. Wala man nakabuta de stop di ay anyway tama po pwede pwede nga kanang mo desisyon na lang jud mo nga mohawa na lang mo diha dai pero again na maguda ako di ko gusto mo mubuhi og istorya no labi na sa mga inaani kay family matter maguda na siya igsuon. Sorry ko sa ako sa akong asawa nga pulo kabilog. Ay kadamo balatang asawa. May pamablator si RR sa mga police DJRC. Magpinirmahanay sila ni Romy og muusab pagani ang gibuhat ni Romy ni RR. Automatic na DJ. Ipasikop dayon na si Romy sa police. Aron mo tagam na siya sa prisuhan. God bless sa imuha DJRC. Pinakagwapa sa XFM. Cebu, katropa, exciting. Di ginimugna-mugna, Doc JJ, na agad i-comment yun na din. Natay tawag sa Picas Linya. Okay, hello. Hello, hello, hello, hello,
2: hello.
0: Hello,
2: mayong hapo.
0: Na, Zenaida, all the way from Cotabato.
2: From XFM, Cotabato.
0: Huwag gina akong ganaan kay Ma'am Zenaida. Unsa may matambag ni mo? Ako nag-uul ko na itong letter sender ba?
2: Nag-uul ko, DJ. Ang may tambag na ako sa iya, ha? At doon ni RR ang magulang ni Romy. Kay mangayos tambag kung unsa ang pwede buhaton sa iya, ha? O yat, o idangop niya sa kapitan sa ilang barangay. Bago sila maghawa dara.
0: Nangoy abdas DJ kaday lang. So dapat pa-blatter yun. Mas maayang maging ng blatter yun pero naa sila documents ba about sa nahitabo?
2: Ipa-blatter nila o niya mag-ato na sila sa ilang kapitan sa ilang baryo. Mm-hmm. Para pa-kwan nila masaway si Romy o magulang ni Romy ang turiahan nila. Mm-hmm. Kaya para dili na maglala ang sitwasyon nila. Kaya basi mo balos tapos si RR.
0: Ang ending din na, no?
2: Sila halisod na po.
0: Yes.
2: Luwi ang mga bata nila. Basi na sila anak.
0: Lisod jud ga maabot sa punto pa ngayon ana Ma'am Zenaida kay pwede maapektuhan ng ilang pagpanginabuhi, ilang kinabuhi, ilang panag-uban, ilang relasyon. Lisod jud siya.
2: Oh, pasalamat na lang si RR kay gilimpiwan ni Romy ang yung
0: ano. Yeah, kaya waisan. Ang saon man na Arwan?
2: Kaya mauna, kaya kung dili sila magpatabang, sige lang sila mawi ay wala may tabo sa ila.
0: Well. Anyways, daghang pwedeng mahimong sulbad o dahil pwedeng na tumatambag sa ito ang letter sender. Isa na na yung giingon diha katropang Zenaida. Hinaat ko nga, makuhaan kinila ang timbang-timbang, no? Listen to yung situation nila.
2: Para sa XFM Cotabato DJ, Zenaida isla katropa.
0: Yes, katropang Zenaida all the way from XFM Cotabato diha sa Maya 102.1. Basta ka, digig basta, Ma'am Zenaida. Thank you, kaayo, Ma'am Zenaida. Uy. Alright. Okay, hello? Napaman daw siya, pinawa, man. Di ba matingog? Si katropang Zenaida daw siya from XFM Cotabato 102.1. Thank you so much sa inyo din, ha? Shoutout kong Roy team. Pwede kayo matambag dahil samtang napay oras pag mula pa sa buotong-tong nataog ka ng 40, di na kumudawat, ha? Okay, hello, maying hapon!
3: Mayong hapon, DJ Rina. Kanyet at guwapa.
0: Of course, di na kumangota na kinsa ni. Kinsa man ni!
3: Pag-gudya po ni.
0: Miss M ni.
3: Probinsya ng Tagadalagiti siguro.
0: Okay, Miss M, wa na tayo dagang langay. Unsa man ang imong maingwan?
3: Ako na lang, hawa na lang sila. Okay, kay kul. Okay, apagod. Dugay kayang kaso.
0: True.
3: Nga antod, magpatay na lang na siya. Lugay kayang pamilya.
0: Mm-hmm.
3: Tala na na siyang manggod. Wala tado na niya. Dugay gihapon. Uso pa din ang martir. Kung kwan siya ka na iyang manghod, biyaan na lang ginanong yung iyang pahala. Ay, karun, di na siya mabunog. Gani ka mo, siguro ang imong pamilya. Ay, mag-unsa na lang ng imong mga anak. Una kay mga anak tayo.
0: Suko na si...
3: Pakasyan ka ng imong bayaw. Amawa na lang mo diha.
0: Pero ako no,
3: mas... Kasi ko mo pa naman kasukaso kay Dubai kaayo. Then, ang niya, samtang ang ako ang gikiha, sorry-sorry pa, balo-balo, gi... Na, lipoto na pud ka, ah. Patay. Tawa na lang mo. Tagay na lang na sila. Problema na nasa imong mangod kung kulatado siya ang magpakamartir.
0: Ta, isuga.
3: Siguro,
0: relax sa ginawa sa kadalibi. Ginawa sa...
3: Yes.
0: Inhale.
3: Ginawa pa ko, oy.
0: Ikaw ba, wadyo ka nagpadamdam sa kwasa kung wanted kilig, nagpaabot ra ba kunin mo? Masaba
3: yung... Kapalo ka din, tabo, manggodro. Yan
0: ako'y ginakaw. Ah, tabo rin din, ha? Okay, kung ano, oh, ay, Biyernes yung tabo. Okay, sige.
3: Oh,
0: Biyernes. Sige, salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting!
1: Exciting!
0: Maigi kay mga go si Miss M sa doon. Oh, hello, may nga po. Kinsa man yung anasya...
4: Hello.
0: Hello. Rahia po na to, oy. Kinsa man ni. May hapon.
4: May hapon.
0: Kinsa man ni.
4: Ay, si Jumuel din eh, di Jassi.
0: Jumuel. Oh, ano sa ko po?
4: Ano
0: ka? Kinsa. Ano sa maingan mo sa tong sender karon nga? Paita po na ni problema niya. Kay kung ako pa no, dili ako pwede mo tambag ani ka. Wadjo siya makuha ang tambag na kung taro ka. Ako di. So na ko na ino nga. So magay mo, di bito mo igsuon.
4: Ayaw! Para si DJ, ganaw, tama tong iyang giingon sa iyang asawa nga mag-awa lang siguro siya di ha. Ay,
0: palayo na lang.
4: Kung magpalayo na lang sila, para kumili kayo po ba? Kanya, pati ito sa iyong mangon, ay kung na lang eh, ganang... Pailan yung kaso ng iyang bana kay... Singulata mo siya sa kayo. Singulata mo sa kayo niya, namatay balao doon nga. O pwede mo na siya mabaw si PJ kay...
0: Correct.
4: Kanang katungod mo na niya nga mobile sa kaso kay Gidagmalan sa siyang bana. Ano na lang para dyan nga, masip, magkuhan kay...
0: Safety ba, safety?
4: Masip, magkuhan ka na.
0: Isod kaayo, bag mabutang pa sa alanganin, no? Magpinatyanay pa sila, magpadugo pa sila diha sa ilahang... Kaya tagsa-tagsang tugkaran, no? Daot lang tungudaan na. Sa kaya problema po ano yung bayaw? Eh, mura man po sa pugka ng kuan. Mura sa guwa ka pa ni Udto ba? Dahil na masuko noon. No? Nawa na ka, Jumel? Dahil na ni mo eh. Pagkamasta niyan, buwa, magkakalit. Nawa si Jumel. Ana diri si kuan. May paipablatter tas mubalihin og puyo or ipasumbong na sa barangay. Dapat, dili na siya mabalik kay sunod mamatay na gid na imo sister. Mao na ako ikatambag DJ Reyna. Kay utro pong kong tambaganan. Ah, pailagod ka na. Kung ano yung ang confused ka matuuran yung tambaganan pag sila. Shoutout to DJ Reyna sa mga FS Boys, Uncle Gaga, Ray Kims, Rodel, Tata, Wawi, RG Boys, Darwin, Eddie Boy, og ako si Nandy, NDP, Nathan. Thank you, DJ Reyna. Always mga paminaw sa imong drama. Salamat kaayo, ha? May pagbabali na lang mo magpuyo RR. Unya ka na imong igsuon, isumbong na pa na sa barangay. Sakragan silang tambag din eh. May dangot kong na kayo makuha din eh, bisan isa ka ng RR. Nga, makahatag ninyo nga di mabutang sa alanganin. Tinood po itong giingon ni Jimwell nga aduna na ibalaod, ana, labi na kayang iyang imugsuon. Kung gusto man ka nga proteksyonan ang imuhang igsuon, tabangi siya nga makapablatter siya sa barangay, magduo siya sa VAUSI, sa women's desk, pwede na. Aroma, mag-guidance siya sa unsa may angay ning buhaton. Hi, DJ RC, di na lang ko magtambag kay utro manggod kong tambaganan. So, honest, bigay ninyo eh. Shout out ko sa akong kauban din nga si Tata Batosa, nga sige og tingsi kay Lame daw kay ka muago. Correct. Mura gina ako ikaingon ninyo. Kanang, kung naamay Lame sa ako, di lang yun ang ako, kundi ang akong ago. Na, pagay na po na. Dabaan mo ha. Shout out DJ sa may Trinidad buhos sa incoming fiesta. Francisco Chavez Lodivina. Good PM. First, iya ipatawag sa barangay aron papirmahon nga dili na niya Osborne na mo dapat sa iyang manghod. Dayon iyang tumana na iyang asawa nga mo balhin na lang aron sa paglikay. Ana, oo. Pwede po to. Mas nindot po ni. Mili ko kasi pinakanindot din mo tambag, be. Kanang safety. Gusto sa ka din ha, kuan. Kinsa man ni siya, si, nawa, manuwa na pangalan noon. Okay, Francisco Chavez Lodivina. Alright, oo. Ay, kani mga problema ninyo sa kinabuhi, no? Hinaot ko nga mga lampasan na ito ni Tanan. Pero dili, pwede mahuman akong programa di RR nga dili ako ang mutambag ni mo. Pwede pa-shoutout sa radio. Uy! Pa-shoutout siya pero iyang pangalan kay Uy! Apelyido mo na sa mong amo. Say mo RR. Kay bao ko nga ang kinabuhi ko dili gid na to matag na ano kung sa may mahitabuan ni. Hinaot ko nga pilion nimo ang safety dili lang nimo kundi para sa imong pamilya. Kay murag ang imong bayaw no murag dili siya basta-basta pud. Di matabas-tabas pud siya murag aduna pud siya gitago. Aduna pud siya mga dili maayong tumong if ever inyo na siyang i-provoke. Posible nga mabutang ka mo sa alaot ni Ana og dili ko gusto nga moabot mo ni Ana, no? Munang hinaot ko nga aduna tay makita nga mas maayong sulbad aside sa pagpa-blatter. Importante yun din nga kini si Romy. Di na mausban upang padapat do sa imong imanghod. Kay isa mo ko sa inyo, ang hinungdan na gid mo nga nag-aaway mo no tungod gid sa imong imanghod sad pod. Kay kani imong manghod sad pod nganong ambot lang sa kabaw na siya nga posibleng madamay ka. Dito gid siya budagan sad sa imuha. Dili lang pod mani magtago-tago na lang sad ba. Gusto jud ka ay na gid ay. Pero sige lang paminawon sa nato ning kanta din hibi ka isa na lang para pag mahuman ning kanta ako na mo tambag para wa dagang istorya. Medyo nag-uol na ko ba?

alas 2:39 web na sa kahapunan ka tropa. Isa kasunatan nga akong ihatag sa inyo bago na ako ihatag nga ako ang mabulawanong advices. Nang taod-taod lang ha. Bubalik ra ko.

ko gusto nga tanggalon na imong responsibilidad, isip ko sa kamaguang, apan kung mauman galing, ang una ni mong ihatag, nga tambag nga to sa imong igsuon. Paliho ko ingnay mo igsuon nga barugan po diyang kaugaliw nga maproteksyonan. Kaya kung ako lang pabasiho, no, tungod sa imong igsuon na abot mo sa inana nga sitwasyon. Kahit bao naman imong igsuon nga posibleng nga magbikil mo sa iyang bana. Pero nga nang mudagan manggihapon siya sa imuha. Kung gusto siya mangayo og tabang, pag nakita niya naka-apekto na sa laing pamilya unta ang iyang sitwasyon, siya po gitabangan unta niya ang kaugalingon. Wala niya pasagdi nga ang sitwasyon niya mo po hinungdan nga maapektuhan ang inyong pagpuyo isip usapod ka pamilya. Aduna ko'y kalagot gamay sa iyang igsuon na murag nanggigil ko ng murag ko ka ng basta nanggigil ko sa iyang igsuon anak kay ko lagi nay options nga dili mahitabo katungin ato nga sitwasyon sa tinuod lang. Pero nga, lagi, mula ba may yung pagka-igsuon nga to sa imong igsuon, normal ka na, labi na kay babae. Tambagi sa na imong igsuon nga barugan ang iyang kaugalingon. Dili sangtod-sangtod kinala magpakulata siya na iyahang, bay, iyahang imong bayaw ba, iyang bana. Eh na siya nga mo magpa-blatter. Ay ginadapatan siya, ano na siya mga ebidensya, mga pasa niya, mga nangaliking abil. Kung gusto kang tabangan, good ni mo siya ha. Kaya aron dili na mausab ang susamang panghitabo. Pero kung ang imong igsuon, dili po mo buhat o angay buhaton para proteksyonan siya o ang iyang kaugalingong pamilya, hindi ito mudagan sa imo o madama imong kaugalingong pamilya, buot pasabot ana. Panahon po ni mo mabarog sa imong kaugaling pamilya. Ayaw pasagdi nga kamo mismo po. Mabot sa punto nga, maapektuhan mo, sama karon o, oh, sa gibuhat. Anda manakit og tao kining imong bayaw aron lang makahipan ni malos aron lang na dili maka aron lang gid matuman ang gusto. O nang as much as possible I would like to say this sa imo ha. Tabangi siya ka mablatoy imong bayaw. Karon palayo sa dinha. Kay sure jud ko nga mo kung mapabilin ka diha mo patol po ka na imong bayaw og dili lang kana mao ang pwedeng mahitabo. Na pa'y mo abot pa ng sobra-sobra anang nga sitwasyon na pwedeng ikaguba sa inyong pagpuyo ng malinawan. Ana lamang. Sama, naminaw ka, Ar? Nasig pangutkot, Ar. I-studyhan na ba na ko ni imuhang imong kaso? Ayaw niya daoga sa away. Kaya hindi niyo na mga matay pa mo. Una pa'y mahitabo sa inyo ang inyong pamilya ang kalumanok makaluluoy. Kanang kaisog usahay, wala problema mag-isog kuya ko. Inisog masag usahay, kunuhay ragoy. Pero yung mataka kita ginisog yun, masipyat yun ta. Tested and proven, ginako na. Munang kaya, bisag kinsa man siguro kung masipyat yun ta, kanang patuyang na to itong kaisog. Kaya di amang magawas yun na itong gingon na itong mga intrusive decision. Mga decision nga wag huna-hunaan. Wala lingkuri. Unang mas maayo pag yun nga dili ni mo patulan sa nagkaroon. Unahan nga may mong safety ka na mong igsuon nga gikulata nagmaayo. Gi mo ng punching bag. Mora na ako maingon sa imo, Ar. Enta ginaot ko nga nakaapas ka kay kung wa i-review na lang ni. Aminaw di asa ko ang page o sa may DJ Reyna Chinita. Sa mga kaapas sa tong drama, pwede rin madunggan din ha. Ilialan nyo DJ Reyna Chinita sa Facebook page. Alas 2:47 na. Dahil salamat sa pagpaminaw sa itong mga katropa nga niuban sa itong programang X-Rated. Labi na sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Facebook Live. O sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Radio App. Daghang salamat. Nangutanaw ko abang DJ RC Minyo na ba daw? Pila na daw imong edad pa from tata. Hindi ko minaw eh. Oo. Oo, kay Kapoy. Kay mo musigi kong ingunin mong Minyo ko or dili. Pura mang gihapon, usulti kong mag-winyo ko. Uya, man ako ipangita ron, di man ba na? So, may mabuhat na to. DJ Chinita, guwapa sa FB. Live na lang ko, naminaw ni mo. Kay Perty, ka exciting. Ah, ma ba? Ayaw!
Bali, naminaw si Dexter Silagan diri sa imuha DJ. Uy, naminaw lagi na akong ex. Naminaw man na siya. Ina nga, narabok ko'y kuay na, umustayahang ano. Good afternoon, DJ Ray. Na chidi to always listening from Tangke, Talisay. Kindly greet happy birthday to my niece, Jing Bacaso of Tiago San Isidro sa Talisay, Cebu. Pasarot, happy birthday to Alfie Bestodio. Hello sa inyo, hadi ang mga pagpaminaw. Alfie. Ayan. Napagaw na ba daw ko? Oo, oh, napagaw na jud ko. Nakapansin mo? Hindi lang kayo, makapahaway na akong tingo kayo doon. Sabado naman sad. Unsay title atong kanta ganina katong jukebox? Ah, katong kuan, unsa man to? Katong ugma na lang, busy pa man ko. Ano ang gagawin? Ugma na lang, oy, busy pa kay Kuron. Ano ang gagawin? Ibayuhin niyo. Oh, mo ni mga idol ni Katropan Dok JJ. Gisugo pa yung ko ni Janry Apawan, wala siya, oh. Pwede ni manimo sa pulan o kanta katong first stanza lang. Wala ko'y uras. Uy, nagpanikad na ron si katropang Eric Manait. Makapiso na sa kwarto. Yung sa kwa, 50 na sa, si Chinita, wapagaya po naman. Dagan salamat mga katropa. Magdunga na yung napunta. Sunod si Mana, adlong Lunes. Susama nga programa, istasyon, og oras, og inyuhang kauban, DJ Reyna Chinita. Inyong si Buwana nga Chinita, di lang guwapa. Grabe ka lang eh. And one na ha. Ayaw kalimot na. 1-3 in the afternoon ta mga katropa. X-rated. Ibuok Visayas, Mindanao. Kalimot ko, maabot maninig Mindanao day. Wala ko mga parintian. Tingin ko na baka sila nga actor ko sa radyo. Pagkabawas akong parinti, ano siya nga, sige naman itong agwa mong parinti, uy. Daghang salamat sa mga katropa nga ni Uban sa Atuala. Uy, nahangtod karong orasa. Sa itong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ. At sa ito ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Exciting!

0: Ikaw ba tunay ihambing na balatian? Kung sa ba ilugdan? Kung ganong kihanag kasakit? Kung saon ba?
1: Oy, pareng Lodi. Kralias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
1: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah. Na, hubug d'yo kayo ko kayo. Tapitig hubuga yun.
2: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
2: Oh, usya may problema.
1: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
2: Usya ila siya.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
3: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna d'yo kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyod ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The secret of health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinung danini. Sa kadagang kape nga ako natilawa Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
9: O sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Zafon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zafon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil ang baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: Gwapo. Oh. Sinaong-taong ting ka sa bunga.
0: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
0: Kaya nagan kayo, salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
0: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
3: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: This is 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilee, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
3: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
3: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
3: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Saldon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Saldon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Saldon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Saldon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!
0: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!